n'atandika mpola mpola okukka, n'akoola ng'agamba nti, "Mukama wange nyamba." Era olwayogera ebigambo ebyo, Mukama n'agola omukono gwe n'amugamba nti, "Lwaki obuusabuusizza?" Ekibuuzo ekyo nga kidda nti ng'omaze okulaba ekyamagero kiri eky'amaanyi kye nakola nga ndiisa abantu 15 n'emigaati 5, lwaki obuusabuusizza? Ng'omaze okulaba byonna byezze nkola mu bulamu bwo, kino kye kibadde amayengo gano ag'ennyanja agakutiisizza n'obuusabuusa? Lwaki obeera n'okukkiriza okutono? Lwali lutandikira awo. Naye Omukama atuwa ekifaananyi ekirala, katulina ekya Petero kye tulabye mu Sande ziri ebbiri, kati ate katulina ekifaananyi eky'omukyala Omukananeeya. Ono ajja maaso ga Yesu n'amugamba, "Nkwatirwa ekisa omwana wa Dawudi, muwala wange ajoozebwa Sitaani." Era ng'amaze okugera ebigambo ebyo, Omukama alaganga ateefiirayo era tamuwuuna, tamuddamu kigambo. Ate okusomozebwa okw'amaanyi n'abaali bayita ne Yesu nabo nga bagamba Yesu, "Mugobe anti atuleekaanira." Era amaloboozi ago tutera okugawulira ng'omuntu alina kyayitamu, omuntu alina obulumi bw'ayitamu obuteefiirayo, abantu obutamufaako. Awo nno omuntu nayingira ddamu kye bayita depression, ng'oggyeeko stress nayingira ddamu depression, ngalabira ddala ensi emuvuddemu. Naye omukyala ono kyatuyigiza olwaleero nti ye ate ayongera kusembera busembezi mu kusoomoozebwa kuno okuva eri Omukama waffe Yesu Kristo, okuva eri abayigirizwa be, asembera busembezi kubanga amanyi awali obuyambi. N'agamba nti, "Mukama wange nyamba." Ebigambo bino ebya Petero bituwulira mu Sande ewedde, "Mukama wange nyamba," era bituwulira ne mu Sande eno, "Mukama wange nyamba." Essaala eno saala si lwa kugamba nti baali baweddemu essuubi, baweddemu amaanyi, tebakyalaba kizaako, yadde nga bonna baali balina ebibasoomooza ebyannamaddala. Naye tulaga nti mulamu kisoboka, netandika okukka mpola mpola mu nnyanja, naddala nga tumaze okuyuzibwa amayengo g'ensi eno, naddala nga tuzje amaaso gaffe ku Mukama waffe Yesu Kristo, nataka okulengera oba okussa essira ku bizibu ne ku bitusoomooza. Kisoboka naddala nga tulaba engeri Sitaani gy'atutawaanyamu, gy'atukemamu, gy'atujonjeza, ne tugwamu amaanyi, nga kye tusigadde kiri kimu, "Mukama wange nyamba ntaasa." Bonna beesanga mu kaseera akazibu nga amaanyi gaabwe ag'obuntu tegakyasobola kubeeyimirira, nga beetaagawo amaanyi ag'enjawulo, amaanyi ag'obwa Katonda. Abooluganda, tusobola kulema kugamba nti ffenna twesanga mu mbeera eno. Era ekibaawula bano bombi ti Petero ye ng'amaze okulaba ekyamagero kiri eky'okuliisa abantu 15, ate omuyaga gumuleetera okubuusabuusa. Kyokka omukyala ono Omukananeeya, ekyenjawulo ekimwawusa ku Petero nti yadde nga waliwo ebimusoomooza, yasigala akkiriza, yasigala asembera Yesu, yasigala amanyi nti mwono mwe muli obulamu obwannamaddala n'okuwonyezebwa. Awo nno Omukama kyava atuyigiriza mu Sande eno nti okukkiriza kwaffe kusobola okusoomoozebwa, kusobola okubeera put on test. Naye mu byonna byonna tetulina kuggwamu maanyi, we should not give up. Mu byonna byonna tulina kubeeranga omukyala ono Omukananeeya nti nga tuddamu, yadde nga waliwo ebyogera gye tuli ebitumalamu amaanyi, nga bwe bamugamba nti ye omukyala bamugamba nti atusobola kuwa mmere y'abaana bubwa, naye n'asigala ng'agamba nti, "Mmanyi Mukama wange nti n'embwa zirya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya Mukama waabwo." Nti mukugamba kyagala okugamba Mukama waffe nti, "Mukama wange mmanyi nti n'akatono akakunkumuka ak'ekisa kyo ak'okwagalako ak'amaanyi go kasobola okumponya, kasobola okunzaamu endasi, kasobola okumpa amaanyi kamala, ayi mmanyi nti osobola okunnyamba, nyamba." Yesaya tulina okukaabira Omukama entakera buli lunaku. Era bw'ayogera ebigambo ebyo, Omukama n'akyusa obuufu n'agamba nti, "Mukazi, okukkiriza kwo nga kw'amaanyi." Awo nno kikolebwe nga bw'oyagala. Era amangu ago muwala we n'awona. Abooluganda, okukkiriza kuno Omukama kw'atusaba tubeere nakwo olwaleero kwe kukkiriza oku mu lulimi olwabyo tugamba obutapowa, obutaggwamu maanyi, obutazikiza.
okukiriza okusaba okweyongera okusaba yadenga kulaba mabiseera bingi omukama nga yanga tanukula sala zaffe okukiriza okutalina kutuganya ku kwewaayo oba kukendeeza oba kuzikiza naddala nga waliwo ebitusoomooza okukkiriza okuyina okutwongeramu amaanyi yadde nga tulina amayengo oba ebitusoomooza mu bulamu bwaffe naye ng'okukkiriza okwo kuli mu kukaaba wetulina okukaabirira omukama buli kaseera Lord help me, Lord save me, mukama nyamba ntaasa yadde nga mu kaseera ako tuba tulabawo solution ya mangu. Abooluganda okukkiriza tekitegeeza nti wajja kubeerawo bizibu oba bitusoomooza, bijja kubaawo. N'ekitegeeza okwongeramu amaanyi mu kukkiriza mukama waffe Yesu Kristo wakati mu bizibu ebyo. Awo nno olwaleero twesabire mu ngeri y'enjawulo okukkiriza okwo mu biseera ebirungi ne mbitusoomooza, mu biseera eby'ennaku ne mbyamaziga, mu biseera tulina obulamu ne mu ndwadde. Twesabire omukama atwongeremu okukkiriza okwo bulijjo, tusembere mukama waffe Yesu Kristo nga tusanze ebitusoomooza n'okukaaba okwo okwa mukama nyamba, mukama ntaasa. Era tumanyi nti essaala eno yadde mu butono bwayo tugikola n'okukkiriza, omukama taleme kugolola mukono gwe kutuyimusa nga tubadde tutandise okukka mu nnyanja olw'amayengo. Omukama taleme kutuwa kye tusaba yadde nga wabaddewo abatutawaanya, wabaddewo abatulwanyisa, wabaddewo abaagala okutuzikiriza. Tumanyi nga omukama taleme kutujjuza neema ye ate okutuyamba obutagwa maanyi, obutapowa oba obutazikirira. Omukama abampere omukisa, abakuume era abawe wiiki ennungi ey'omukisa.

0: Mulinya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutukirivu.
1: Amina.
0: Nema yomukama Yesu Kristu okwagala kwa Katonda okusekimu kwa mwoyo mutukirivu bibere namwe mwenna. Abooluganda bagalwa olwaleero sabiti yaffe eyabiri mu budde obw'omwaka twebaza mukama atuko azenga atukongoja mabanga natutuusa olwaleero nga tuli balamu. Buli lwa sande tujja mu kerezia nga kituleese kumwebaza, kumusaba, kumutendereza ate n'okumuwa ekitiibwa. Mu sande eno ey'amakumi abiri atujjukiza nti ekisa kye okwagala kwe tekukoma kugazi ate kwa ffenna. Kuyinza okuba mu bulamu bwo kuluddewo okutuukirira ng'olaba nga mukama yakuggyako amaaso, naye kituufu ffenna mukama atwagala, tewali gw'atayagala. Abooluganda abaagalwa, okusobola okuweereza ekitambiro kino obulungi, awo nno tusooke twetondere mukama olw'ensobi ze tukola ng'abantu, tuweereze ekitambiro ekimusanyusa era ekimuwonyera akawoowo. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsingidde ddala, kye nva neegayira maali omutuukirivu embeerera emirembe gyonna.
2: Bamalayika bonna n'abatuukirivu,
0: nammwe baganda bange,
2: okusabira eri Mukama Katonda wange.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu, atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atuuse mu bulamu buli obutaggwaawo.
2: Amen.

omukazi n'ayongera bwongezi kumusaba. Mukazi bwe yanyinyitira, abayigirizwa ba Yesu mu kifo ky'okubeera n'omutima ogulumirirwa bagamba Yesu, owange mugobi atuliikaanira, hatumalako emirembe. Tubeera n'abantu bwe batyo mu nsi, olina ebizibu, olina olutalo olw'olwana, naye nga ye ayina engeri gy'atalulaba bulungi, gy'atayinza kuwagira. Bannanga abayigirizwa ba Yesu wano, kye bakola tekyali kirungi. Yesu yasirika ng'omukazi asoose okumusaba, ng'ayina ky'ayagala okuyisaawo oba okuyigiriza. Yadde lesson teyagoba mukazi, era yamaliriza asiimye okukkiriza kwe. Naye okusooka okusirika tikyali nti tawulidde. Okusooka okusirika tikyali nti tayagala muyamba. Naye okusooka okusirika yayagala okugezesa obugumiikiriza n'obwesigwa. Bannayi Mukama waba anaatukolera ebintu bibiri bikulu: obwesigwa n'obugumiikiriza. Ate obugumiikiriza obulemerako, perseverance, persistent, trust yeyo etagooka, Yesu gye yali ayagala okulaba. Era omukazi ono n'agiraga, yajja eri Yesu ng'ayina obulumi ku mutima, ng'ayina omugugu gwe yeetisse, ng'ayagala okuyambibwa. Naye ate gy'azze be yasookera okutuukirako ne bamufuukira omuziziko. Ne gye yali agenda bwe yasaba n'alaba ng'ekivaayo si kirungi, naye teyaggwaamu maanyi. Omukazi bwe yasaba Yesu ne bali ne bamugamba mugobe, Yesu yatandika mboozi gamba, si kirungi kuddira mmere y'abaana n'ogikasukira embwa. Bw'oba toli mugumiikiriza na mutima gugumiikiriza, omuntu n'akugamba ekintu ekyo ng'ozze omusaba, oyinza ogamba kaabulengane nze sivumibwa, ani gw'ayita embwa? Naye omukazi ono oba omukyalo ono, olw'okubanga yalina obugumiikiriza n'okukkiriza, oba nvumibwa oba njolongebwa ntya, mmanyi ono yalina eddagala lyange, ono yalina eky'okuddamu. Jesus is the answer in all situations. Totende waliranga, togwangamu maanyi kubanga bakwogeredde, ye maama ng'asabaasaba nnyo, ng'asabaasaba, naawe n'obivaako. Nedda, lemerako, genda eri oyo alina eky'okuddamu kyo. Ye Yesu, Jesus was the answer. Era Yesu n'atuyigiriza nti Mukama bwe tumusaba takolerawo mangu ago. Engeri ze si ze zaffe, kyokka sala zaffe aziwulirira aziddamu. Awo nno mwekyo aba agezesa obugumiikiriza n'okukkiriza. Bannange tubeerenga n'obugumiikiriza ate n'okukkiriza. Ono omukyala yakkiriza nti Yesu yekka yajja okumuwonya. Abamu embeera bw'ebeera bw'etyo, n'asabako une bukalango, agenzeeko ekiwa mirembe, bamulabyeko mba sisiteri egogonya, bw'alaba embeera tekyukanga kanzibamba, maawo oko kanve wano, nga zitwala omusanga wa jjajja mutuula ku ngo. Tikikize nasaba ne biggwaayo nga siraba. Tubeere bagumiikiriza. Embeera yakutonda akumanyi, tewali kibeera mu bulamu bwo nga takumanyi. Akulaba, y'amanyi ebibi ebyajjo ebya leero n'ebyenkya. Ne gy'onaagenda nga ye y'alina pulogulaamu yo, bw'eba si byakutereera nayo tebijja kutereerayo. Bannange tuyige ekigambo kusaba, the concept of prayer. Mu kusaba muno, Katonda tumusaba atuwe omutima tugumiikirize, tutuule mu budde bwe bw'anaaba atuwa, bami mwana atuweera kye tusabye. Ekyamazima bwe tumusaba atuwa, naye ansa ye girinde ku mitendere esatu. Bw'osaba ekintu suubira okuddibwamu kwa mirundi esatu. One, there is a no. Waliwo okusaba ekintu nga tojja kifuna. Kubanga nawe ne bw'obeera muzadde, omwana n'ajja n'akugamba mami bampe ku jirita, ogimuwa? Waleere tusaba nga tusaba jirita nga Mukama tajja kuwa, aba akambe nga bwenkamuwa ne yeesala. Waliwo ky'osaba nga Mukama ajja kikuwa, naye nga olina okulindamu, wait on, ajja kikuwa. Waliwo ky'osaba n'akikuwerawo mu nnaku eziddako. Awo nno oba osabye ng'olina essaalayo gy'osabye, beera n'obugumiikiriza ate beera n'okukkiriza nti kyonna kye kiri ajja kumpa. Okubuusabuusa.

ekyamagero ekyokukkiriza ayi mukama. Kale nno ayi mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabano mbirina omusayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi mukama, kereziyawo abunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe Leewo XVIII, Sabepiskopi waffe Pawulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulibwa mu bukereewo, mu bunnaddiini na mu buli mbeera zonna z'osiima, munaddala abafumbo abatukuvu. Jjukira omuweerezaawo David Mbaziira, gwe wayita ave mu nsi yajeewuwo nga bwe wamufaananya omwana wo mu kufa, mumufaananyine mu kuzuukira okw'ennyini. Jjukira ne baganda baffe abebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeyo gye yakakanyira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo Mbeererevu Omutuukirivu Nnyina Katonda, abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali bakusanyudde obudde bwonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patriyo, muyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofunamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Abooluganda, tubeere beegayirizi, tubeere beegayirizi, tetugwa ssaala. Bwe tunaaba abawangu, tuba twetaaga obuwanguzi mu nsi muno, tukulemberenga ssaala nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole embi wonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebinkira awatali kutabuka nakumu, nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, otunuulira bibi byaffe naye amaaso gazze okkiriza kwekereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusekimu nga bw'oyagala, gwe awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Akuliraanye mwagalize eddembe lya Kristo.

0: atano mu mukaga, mukaga mu bbiri, n'omu myuka we Jennifer ali ku 0755 67 64 62. Eno yono nge nyuma 0755 67 64 62.
1: Yanguwa
0: ye awo na abantu ba Katonda tubalinze, wakyaliwo kadi ezitundibwa ku nsonga ya yokuzimba
1: fata ziri kumeka.
0: Kadi ezo zitandikira ku 200 ey'omuntu owa bulijjo wa wansi, ey'emitwalo 5 waliwo ey'ekkumi, emitwalo 2 ey'okuna, then ey'ataano n'eyakakadde.
1: Naye tugule kadi tutandikira ku 200 ne tugenda ku 5
0: ngesebo,
1: ne tugenda ku 10
0: esebo,
1: ne tugenda ku 2
0: esebo.
1: Esemba yo ya meka fara
0: 5 na kakadde kade esemba yo,
1: ne tewali atasobola kati kugula kadi kwezo. Banaye tugule ne twandivudde mu program eno. Bananga abantu bange mugenze mu misa oba nedda 0755 57 63 0755 57 63 ne 0784 9 3 not bill muyitaawo mubeeko kye muŋŋamba ku namba zaffe owa WhatsApp osobola okuyitako n'oweereza akamessage nyaba mundu oza mwabuweereza dda nga tukyankalanyeemu. Ate abalala osobola okuba butereevu ne tukufuna n'obaako ky'ogamba 0755 58 73 73. Mwami Kizito Joseph Ssentebe wa Bayozefu ne Bayozefina mu Kampala ati diocese, webali nnyo, webalire ddala. Agambye Father ajja kutuukirira. Uncle Ben Kwave Maria, chairperson wa Nsambia Fans Club, Radio Sapienza Fans Club, agambye naye gy'ali. Mwembeebaziza nnyo, mbeebalizaawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mubeerako ate n'okwanukula ku mulanga guno. Tubalindiridde mukwanukulire ddala mu bungi bannange nga muyita ku namba ezo ze babawadde, ate n'okugenda nga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno olunaku teruli wala nnyo kati tugende. Ky'olinamu kyonna mulimu abatiitiira, nze ninayo 5 era nnaagenda ku mukolo ogwo, ogwo nga gwabanene, nedda tewali ssente egayibwa. Ssente yonna gy'owaayo eyambako ku mukolo ne gugenda maaso. Enteekateeka z'okuzimba akasabu ka sementi oba kali ku 3-8 bw'onooteekayo ebirijjo waakiri tunaanoonya ogumu akanaana ne tugattako ne tufuna ensawo ya sementi. So tubaagala nnyo bannange. Okay, kale kansooke nkugule nti tetuyinza buteebaza Katonda bw'abanga atutuusizaawo kw'ekyo ekikoleddwako artist.

0: kayimba kalungi naye katugira ekyamagero ekikulu nti oyo nyaffe eyafunibwa munda nga taliiko kibi kisikire. Ennaku z'obulamu bwe nga zimaze okugwako yatwalibwa mu ggulu n'omubiri gwe naki n'omwoyo gwe. Era bwe twadde tukuza olunaku olwo baatujiddeyo oluyimba lwa nnyaffe lwe yayimba nti omwoyo gwange kola ki gugulumiza Omukama. Abamu bateekwa babuusabuusa lwaki nnyaffe Maliya tumusaamu ekitiibwa ng'ekyo. Abamu ne balowooza nti gwe tusinza, nedda si gwe tusinza, tusinza Katonda. Naye Katonda yennyini yawa Maliya ekitiibwa eky'enjawulo era naffe gwe tusinziira okumuwa ekitiibwa ekyo eky'enjawulo. Nnyaffe bw'abanga yatwalibwa mu ggulu kituwa ssuubi nti nga naye bwe yatwalibwa mu ggulu naffe nga tunyiikiridde okugoberera omwana we Yesu Kristo naffe tugenda kukola ki? Tugenda kutuukayo. So we celebrate the Assumption Day yesterday and it is a hope that we have that as she was taken up to heaven, so shall we be. So let us keep the faith. Amasomo g'olwaleero gatujiddeyo ekigambo ekikulu ekya Katonda atasosola mu bantu. Katonda atakola ki? Atasosola mu bantu. Omanyi abantu twesosola. Otunuulira oli afaanana atya, kala n'ekujjamu. Otunuulira oli ayogera lulimi ki, kala n'ekujjamu. N'ennaku zino twesosolera ne mu bibiina by'obufuzi. Ne twesosola. Naye Katonda ye tasosola. Era kyavudde agamba nti amawanga gonna gagenda gagambye wano nti nno ennyumba yange nnyumba ya kutenderezebwamu abantu bonna. Nti mu nnyumba y'Omukama fenna tuli baana, mu nnyumba y'Omukama fenna tetuboolebwa, ffe tweboola bwe tubaako ebibi. Si bwe kiri? N'ogaana okujja okusoma gwe weebodde, n'otambulira mu bulamu obw'ekibi gwe weebodde. Ne Katonda asigala atuwa omukisa nti ne bwe tuba nga twava mu layini, bwe tuba nga twewagula, tulina okukomawo kubanga ennyumba y'Omukama ya kumusinzizaamu. Ate abantu fenna tuleme kumwekutulako, ate bwe tumwekutulako tunalagawa. Evanjiri y'olwaleero eyogedde ku mukazi omukananeya, Canaanite woman. Omukazi ono olowooza muwudde bulungi? Father abiyimbye bulungi. Omukazi omukananeya yalina ekizibu, she had a problem. Muwala we yali ajezebwa sitaani. Kakati ajja eri Yesu. Kati n'Abayudaaya baalina endowooza nga bagamba nti Katonda be yalonda, kituufu be yalonda okusooka. Naye nga balowooza nti abalala bantu batyo. Bo bali mu kalaasi ya waggulu, bano bali mu kalaasi yaki? Kakati omukazi ajja si Muyudaaya Mukananiya. Alina ekizibu. Oboolyawo ajjidde mbigoye biyulise yulise. Naye ajja eri Yesu amugamba nti, mwana wa Dawudi nyamba, muwala wange ajozebwa sitaani. Omukazi yajja eri Yesu ng'amanyi nti Yesu yasobola okumuwonya. Ki Yesu kye yakola? Yesu nga alengera endowooza ey'abantu be yalimu n'abaali abayigirizwa be, akisirikawo. Yasirika. Oli azze n'ekizibu kye, Yesu n'akola ki? n'asirika. Yasirikawo. Kagere baraba asirise. Bana abayigirizwa abi nabagamba mugobe ajja tulekanira. Yesu nacho nakiwulira. Kiki abagambye? Abagambye nti mazima najjirira kulokola abana endiga za Isirayiri zaakola ki? Abana ba Isirayiri ababula. Era nakyo nga tekijjayo bwesige omukazi oli bwe yali alaze Yesu. Nga Yesu alinga amuguna walinze. Ngamugamba nti nze najja kulokola baki? Endiga za Isirayiri zaabula. Ate ono teyali mu Isirayiri. Omukazi n'agamba nti sebo nyamba. Yasigala agamba nti kola ki? Yalemerako kubanga alina ekyetaago. Ate amanyi ono yasobola okukola ki? Okumwonya. Yesu atajjayo ekirala. Ekyali mu ndowooza y'Abayudaaya. Kubanga balowoozanga nti abatali Bayudaaya mbwa. Na kuno kuliko abantu oluusi abamanyi okupuma bannaabwe embwa. Wangi? Gye bali? Naye omuntu abeera muntu. Naye na bano baalina endowooza egamba nti bali abalala mbwa. Kati Yesu naye nga ajjayo ekirowoozo kye bali kye baalina. Agenda n'agamba nti no si kituufu okuwa emmere y'abaana okugiwa iki? Embwa. Naye omukazi n'alemerako n'agamba nti waakiri n'obubwa bulya obugungumuka obugwa okuva ku mmeeza za bakama baabwo. Yesu n'agamba nti gwe okukkiriza kw'olina kusufu. Bwe kiba nga Yesu yali amuwa kigezo yalaba bulabi ng'omukazi ekigezo akikoze eki? Kiki kye yakola? Yamugamba genda omwana wo awonye. Agasitani ne gamuvaamu. Okimanyi nga naffe oluusi tulina obwetaavu bungi. Okimanyi ng'oluusi oyinza n'okwesiŋŋana nga ne mwekerezi oyinza okuba nga togyamu kubanga olina ebizibu naye ng'okyetaaga okuyita ekigezo ekikutuusa ku kukkiriza Yesu asobole okukolera ky'oyagala. Nalinako omukyala omu bwe yajjanga ku ekereziya ng'ayagala kusomera bweru. Naye olumu namutuukira ne mubuuza nti ate maama kiki? Naga nti nze oluyingira bwe nti mwekereziya mpulira ebinkuba. Yali yeetaaga kuyamba. Naye oluvannyuma lw'okuyamba yayingira ne biba ng'ebimukuba. Naye oluvannyuma bwe yayingira byalekerawo okumukuba. Abantu baba n'ebizibu oluusi bye tutalaba naye nga abantu balina ebizibu beetaaga okusisinkana ani? Yesu. Ono baali bamugamba nti bamugobe naye ye n'asigala ng'akola ki? Naffe tulina okunoonya Yesu obutakola ki? Obutaddirira. Omukulu atugambye olwaleero nti waliwo fundraising. Fundraising yaki? Ya Adoration Chapel. Parishi nyingi zirina Adoration Chapel. Ndowooza nammwe abamu wano bwe muba temugirina mutambulako ne mugendako awali Adoration Chapel. Ne mugenda mwetikula emigugu gyammwe. Buli omu alina omugugu gwe agenda n'akola ki? N'agenda n'agwetikula. Njagala okubakubiriza omulango ogwo mugukole ki? Muguwagire. Kubanga kya bulungi bwammwe. Adoration Chapel. Ojja kutunula ng'omukazi omukananeya eyajja n'agamba Yesu byonna by'ayagala okumugamba. Embeera gy'olimu enzibu ono bwakakoonako nga kaddako. Embeera olumu enzibu ze tubeeramu twetaaga okusinkana Yesu mu ngeri ey'enjawulo. Mu ngeri ey'akafubo ng'omukazi omukananeya bwe yakola ki? Nabagambye. Awo nno twetaaga embeera y'okuba naaka mu kafubo nani ne Mukama waffe Yesu Kristo. Embeera ze tulimu nga okufaananaka mukazi oli omukananeya zisobola okola ki? Okusumulukuka. Kubanga omukazi yali ajana. Naffe bwe tuba tugenze mu adoration chapel eyo tusobola okutwalayo ebyaffe n'okuwajaga kwaffe n'okulaajana kwaffe Omukama n'awulira. Omukulu ndowooza omulanga gwe mujja gutuukirira bulungi. Tugenda okuwa abaana bano sakramentu ya konfirimansiyo. Baabatizibwa dda. Kaakati kino kye tugenda okukola kujjuliriza n'okutuukiriza enneema z'abatiisimu. Zirimu magineti. Kali na bano bajja kufuna mwoyo omubujjuvu babere abakristu bafune ebitone bya mwoyo omutuukirivu. Mugenda okufuna ebitone byaki? Mubimanyi mu Luganda oba mu Luzungu? Abamanyi mu Luganda ebitone bya mwoyo omutuukirivu biri bimeka? Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kale mwebale nyo ate ab'oluzungu. What are the gifts of the Holy Spirit? Ab'oluzungu. Okay. Soka kati tugenda okufuna ebitone byani? Bwe mukule nga muli ba Kristu abatagenda kuva mukukkiriza naye musigale nga mukkirizaani. Tusigale nga tukkiriza Katonda ne Kristo omwana we yajja okutulokola ate ne mwoyo omutuukirivu atutukuza. Mukama abeere nammwe.
2: Abooluganda nga tumaze okuliisibwa n'ekigambo kya Katonda, mu kaseera kano ŋŋenda kuyita omukulu Reverend Father Kingston Kakooza eyasabiddwa omutambizi omukulu asobole okubaako by'ayigiriza oba by'annyonnyola baganda baffe bana bagenda okufuna esakramentu lya konfirimansiyo basobole okulitegeera obulungi nga tebannaba kulifuna. At this moment I'm going to call Father Kingston Kakooza to come and explain more concerning the sacrament of confirmation that is going to be received by these our young brothers and sisters before they receive them.
3: Mukama mulungi. Kanterezemu kosize kunyonyola. Omutambizi omukulu byonna bikoze ki? Nze kulungamya bulungamya engeri gye tugenda okukolamu enteekateeka yaffe eyokuwa sakramentu ya konfirimansiyo. Abaana baffe bano bagenda sooka batwanjure babanjulire omutambizi omukulu era tugenda ekigenda okubawo kigenda kubeera kya mitendere esatu. Omutambizi omukulu ye mwennyini n'abamaze okumwanjulira ajja kubaako by'abannyonnyola ebikwata ku sakramenti ino erya konfirimansiyo era baba amaze okubanyonnyola obulungi bajja kuddamu okuwera endagaano zaabwe ez'abatiisimu. Naffe ffenna tujja kubaako nga tuwera wamu ne bano abaana. Bwe bamala okuwera nga bwe bali abakristu nga bagenda okuddamu okulazaanya ku ndagaano zaabwe ze baakola ku batiisimu we tujja okuba n'omukolo ogw'okussaako emikono, omukolo gwennyini ogw'okufuna esakramentu erya konfirimansiyo. Era omutambizi omukulu alina essaala gy'ajja okukola, ajja kusaba abasaseredooti bonna okuva ku alutaali bagolole emikono gyabwe eri bakandidate bagenda okufuna esakramenti erya konfirimansiyo. Akikoze kubanga abaana bangi ate twagadde okukikola okutaasa ku budde. Otumala okugolola emikono gyaffe omutambizi omukulu azze mu linnya lya Ssaabasumba ayina essaala gy'agenda okukola ekowula amaanyi ga mwoyo mutuukirivu. Wamala awo buli kinnoomu agenda kujja sigibo muzigo gwa krizimu ngayo gibuzza bwene bigambo omusumba oba omutambizi omukulu ajagamba buli kinomo mu Luganda ba mu Luzungu ntujuzibwa moyo mutukirivu ero jja kuddamu amina alioka kugambe nti emirembe gibere naawe olioka omugambe naawe gibere na ki. Before we start all this, I would request the choir to grant us a befitting hymn of the Holy Spirit. Shall we all stand? Thank you.

abooluganda baagalwa ennyo, katunyumirire twegayirye Katonda paati omuyinza buli kantu. Tuse kimu mu kwegayirya kuno, anti nga ffenna tulina okukkiriza kumu n'okusuubira kumu era n'okwagala ebiva wa Mwoyo Mutuukirivu.

0: ayi Katonda weyawa abatume b'omwoyo omutuukirivu n'oyagala nabo abali baba basikidde bamuwa abakristu abalala tukwegayidde tuwulire abakuwanjagira ekyo gwenyini kye wakola mu matandika g'ekereziya kikole ne mbano abakukkiriza bayiwe mwoyo omutuukirivu tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amina abooluganda, omukolo ogw'okuwa esakramento erya konfirimansi oguwedde kati tutuuse mu budde obw'okuwaayo ebirabo. Tugenda kusimba ku nsonga ze twamenyeko nga tutandika nga twebaza Omukama. Olwaleero twagambye tukuza olunaku lwaffe olw'ekifo, ate era tukuza emyaka egiweredde ddala 7 bukyanga ekigo kyaffe kigulwawo. Twongera okwebaza era Omukama olw'esakramento ekkulu eryo erya konfirimansi yo eriweereddwa abaana baffe, ate era nga tumanyi nti olwaleero tugenda kusonda essente ez'okukola ki, ez'okuwaayo okutandika omulimo ogw'okuzimba Adoration Chapel nga bwe tunaakola maaso awo. Kati byonna byonna nga tubigasse wamu, tugenda kukwata nsawo zaffe tuweeyo eri Omukama nga tumwebaza olw'ensonga ezo ezimenyeddwa waggulu.

baganda bange mwegayirire Katonda Party omuyinza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Mu linnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase tukwegayiridde ayi Mukama, abaweereza bye bakusaba bikkirize beyongere mu kufaanana n'omwana wo, bagende nga beyongera mu kumanyisa abantu nga bagabana ku kijjulo, ku kijjukizo eky'okununulwa kwe kwennyini mwe yayita okutufunira Mwoyo Mutuukirivu.

0: world, statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
1: Kano ge mawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company SWICO.
2: Edakiika ziri bbiri ze ziyise ku ssaawa 10 musibi mutono bannafa batuwuliriza akadde ka mawulire mu bujjuvu nga gakutuusibwako kampuni ya Statewide Insurance Company Limited SWICO ng'omusominze Mugagga Kiggwe. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere yeegayiridde bannayuganda okukomya okusonganga mu bantu abalala nti be babbi wabula basooke beesongemu bamanye nti nabo babbi badde eri Omukama nga beesabira olw'eggwanga litereere. Ssaabasumba yabadde ku lusozi Kiwa Mirembe mu kukuza olunaku lw'okutwalibwa kwabiikira Maria mu ggulu gye yayogeredde ebigambo bino.
3: Ikiriza ekigambo kya Katonda ng'osookera ku babo, leka kulwikiriza babanno nga n'ababo tebagenda kulinnya ku mwegereziya n'okubasabira. Agamba muwale ofaaza omu kikuba n'abaliwa eri mukulu wa kifo nga buli baana abajja okubatiza teja n'amwesi kakati ono wakusatu tonnawakugattibwa, owookuna tetujja mubatiza mwanoja naye waayita mwaka gumu abiri wano owookuna atuuse era n'amuleeta musajja yamukalira nja kugeka naye bw'anaamugoba era faaza nange n'agamba ntya tolwesa owookuna kaka naamugamba naye siba okuŋŋamba nti owookuna tombalira naye wammwe baganda bo bamanyi balina abatali babatizi bagatte ate babatizibwa tunaamaanyi n'abaffe tubagambeko tuyambeko baffe tugenda bagambikako naye yezu yagamba nti omulanzi tabeera ki abanyike bwabwe naye tufune amaanyi kulaba nga bonna bonna tusobola okubagamba tulibagamba nti kubafuko babalifuna okubulijjo otunulya mwana muno yakola obubi tatwankulemu naye nga n'akako katwankula kwana kabubi ogwo nako kabubi okilon nakusokere ku bantu abaffe nabo tubalangirire ekigambo kya Katonda kibatuukeko kiba kizibu nnyo naye nakyo tukirangire kibatuukeko ate nga Francis bw'atugamba tulangirire tetukozesezza bigambo bwe kiba kisoboka tubikozese naye mu mbeera entuufu ennuŋŋamu tukozese empisa zaffe ennungi abantu balabe engeri gy'oweyisaamu basobole okuyisaamu nga olabe engeri gy'oyambamu basobole okuyamba nga
2: Ssaabasumba agamba nti olunaku luno lukulu nnyo mu Ekereziya Katolika kubanga oyo gwe bakkiririzaamu nti mwana wa Katonda Maria eyatwalibwa mu ggulu ya muzaala.
3: Ng'oggyeko okugamba nti batuweebwa tulukuze olw'etteeka naye omutuukirivu Yohana Damasini ne mu lubalo gye tusomera olwaleero akyebuuliriddeko n'atugamba ti ng'oggyeko okutegeera nti batuwa etteeka naye n'omuntu yenna yenna yandibadde akyevumukirizaako n'agamba ddala omukazi ono yali asaana okugenda mu ggulu oyo yayonsa omwana wa Katonda eyamufuna mu lubuto nga tayeneka akyali mwana muto eyamulabirira n'amukuza okutuuka omyaka 3 eyalumwa naye mu kubonabona kwe kwe yalina tibwekiso olwokuba nga omwana we yali avamba mu nsi ate nga mutidde bwe bagi naye tuka omusalaba naye eyavumibwanga nga bavuma omwana we omuyita omulalu ennaku gye yawuliranga muli eyajolongwanga nga yezu bagujolonze eyawaayo obulamu bwe kuba yezu yali ayikiriza abantu nayagala Maria yagala okulaba ku mutabani we naga ti ndeka ndeka omulimu gumu okole omulimu gwa Katonda naye nakkiriza tikamuleke bwentyo n'agamba omuntu ng'oyo n'ogamba teyagenda mu ggulu.
2: Reverend Father Edward Kabanda nga yakulira ekifo kino atendereza abantu abatandika ekifo kino ng'akakasa nti kiyambye abantu bangi abasiiba nga bawa obujulizi ku birungi bye bafunye mu kwegayirira nga bayita mu biikira Maria. Abakungu abawerako biyitabye mu kusinza kuno okwabadde Professor Simakula Kiwanuka, Dr. Matia Rwanga Bwanika, ssentebe wa Wakisa yawumula, Margaret Ziwa yaliko Speaker wa East Africa era ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa ku kifo kino. Professor Kasozi Mulindwa agambye nti ekifo kino kijjudde buli mukristu kyeyeetaaga okuba omukkiriza.
4: Kubanga bangi nnyo abafunye ebyewuunyisa ekiwa Mirembe era bakadde baffe bojja wano togenda n'ogamba nti falagama nansabira nina ekizibu, akugamba nti oyagala kusabira genda wabiikira Maria mwanjuze ekizibu nange onsabire, kubanga nabuli ajja wano naye akola ki? Amusabira. N'olwekyo omulamu ogutambulira erefu lwateerawo ye gulote yasooka sanctuary tugezako kigaziya kubanga bajja ekiwa Mirembe ne bateekawo Getsemani naye kifunya kwegayirira okwejjuka kanya ku bisuubizo bye tukola ng'ombatize nga omufumbo ng'omusaserdoti ng'omusista buli bokesho gy'olimu ogenda mu Getsemani weegayirira ku buli amusaalaba yali abaluteerawo Bishop Kakoze yatuyamba nnyo ne Captain Roy okulaba ku buli omusaalaba era ku lw'okutalana omukibanyi mulungi olutukuvu Kiwa Mirembe afuuka Kiwa Mirembe era n'abaluteerawo ne Sikala Santa nga byonna ebifu byakola ki byakwegayirira wano ewaffe Kiwa Mirembe. Sebutwagala okwebaza okwati nawe okumye noneyo ichifo cha fikisigala wo echanya fikira maria na kijakola chi cha kwega ilira.
2: E yonga tuvudu hini tugina kombi tundu bie Masaka wakazi musazali ekelezia katolika ya Masaka bajukizidua okusesera kukunjula abaana ab'obulenzi olwa maka ugajia okubuka alamu emirembe n'enkulaakulana. Obubaka buno obuweereddwa abakazi mu ssaza ly'e Masaka mu kukuza olunaku lwa Nnyaffebikira Maria ng'atwalibwa mu ggulu ate nga kubakuliza olunaku lwabwe ng'abakazi bonna. Omukolo gubadde mu Lutikko Kitovu nga gukulembeddwamu Omusumba Saverus Jjumba mw'asinzidde n'akubiriza abazadde bulijjo okugunjula abaana kyenkanyi eri abawala n'abalenzi nti kuba bakizudde nga waliwo okugwa olubege ng'essira erisinga ennyo liteereddwa ku baana bawala ate abalenzi ne beerabirwa ekintu ekitadde eggwanga ngalino mukati abaga na dragu kituuka mu nsonga za maka
5: mwe abawala abavubuka abakazi abato balibe kudda otunga mu byokwe kubagisa tya okuba mu Colonial Times fe tunyigirizibwa abakatoliki style mwe sole nama njagala okwebaza abasafiri abasafiri muli outstanding omalero abawala bajja kuyimirira okusemisa lwe nakolaki olumu ngebuja nga bakwata obwana buno obuto kulolera lwaki bishomi badde sirouli abakuba mawuluguma mukera nisoko kugunjulibwa tunula wala after archbishop nabera saba kristu nabera minister of finance nabera member of parliament nabera namaka wa category ki oganti wa mutindo bikira mali ya nyafe ngomba malabira yaita mu byonna ebikalu na kuzo omwana na atulokola ate naye na mgomedera mugu bika obokole emirimu totunula waloka minister sazeo.
2: Minista avunanyizibwa ku mayumba, ettaka n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Naldin Nabakooba naye yeetabye mu kitambiro kya misa ne yeebaza Ekereziya okujja ekitiibwa ky'omukazi era n'abakubiriza okwenyigira ennyo mu mirimu gy'enkulaakulana naddala nga bettanira enteekateeka za gavumenti.
6: Nja kubakubiriza bakristu bannange okweyongera obutatya okweyongera okwekwasa Nnyaffebikira Maria okutuwolereza n'okutusabirako ate era n'okumanya nti yadde tuli mu nsi tuli mu lugendo naye bwe tuba mu lugendo mu nsi muno tukozeemu biki era biki bibagenda okutwogerako n'olwekyo bamaama abalabiridde abaana obulungi abakutamako obulungi ababaddewo mu bitundu okulaba nga bitambula bulungi tubeebaza. Nja kubasaba bamaama n'abavubuka abali wano okwongera okunnyonnyoka n'okujjumbira pulogulaamu za gavumenti ez'enjawulo. Tukimanyi bulungi nti abantu bannamasaka bannabuddu muli bakozi muli balimi naddala emmwanyi bantu beno mulima emmwanyi ekyo kyo tukimanyi ate era nga muli bakozi naye mukimanyi bulungi nti ne pulezidenti wa Uganda atadde nnyo essira ku kulima n'okulunda n'okuleeta ssente mu bibiina byaffe eby'enjawulo.
2: Wabula ye akulira abakazi mu ssaza lya Masaka Dorothy Nayiga Balujja asabye abakazi okukuza abaana nga bakozi ate basennye essira mu kulwanyisa obutabanguko mu maka nga bakulembeza okwegayirira mu maka gaabwe naddala Maama Bikira Maria.
7: Bannange tubeere kyakulabirako nga bamaama nga tukuza bulungi abaana nga tubaweerera nga tubakuza mu ddiini ate era n'okubeera abakozi tulabe nga tufunayo omwana ajjudde abaana baffe babeere bakozi ate era nga balimu ensa nga balimu empisa abakyala mbakuutira okubeera abakozi era mbakuutira okubeera abeegayirizi tukuberere ebikolwa Maama Maria bye yakolanga ekyo kijja tuyamba okukola obuweereza obulungi mu kereziya ate n'obuweereza obw'ensi ate n'okubeera n'ebyenkulaakulana bulamu bwaffe obwa bulijjo. Abakyala ennaku zino obusambattuko obuyitirivu mu maka gaffe twandise domestic violence abakyala abasinga mbakuutira nti amaka agalimu okwegayirira amaka agalimu empuliziganya amaka agalimu okukkaanya amaka omuli ssente nga mukolera wamu ekyamazima obusabantuko tebugenda kubeerayo bw'amaanyi ekisinza okuleeta obutabanguko mu maka bwe bwavu eryettamiiro bwe butagunjula abaana baffe mu mpisa mu ddiini ate era n'obukozi so mbakuutira nti abakyala tubeere submissive eri abaami baffe tubeere bawuliriza tumanye nti omwami gwe mutwe gw'amaka.
2: Bwe tugenda ku musaza lye Kasana Luwero ateekateeka ekifo kya Rwampanga okufuuka parish musaza lye Ekereziya lya Kasana Luwero Reverend Father Edward Mulindwa asabye abakkiriza bonna okutuusa ekisa kya Katonda ku buli omu nabo basobole okubeera n'obulamu obulungi. Ono okwogera bino abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa kya bannakasana abawangalira mu Kampala nga kibadde wano mu Nsambya ku Yesu Center n'agamba nti ekisa ky'Omukama tekyetaagisa muntu kuba wa kitalo nnyo oba ow'amaanyi nnyo.
8: Lede chigambo chitu jukiza nti echisa cha katonda. No kulo korua. Nebidu njivyo omukama. Biavuli omu. Omukama tanu kulako sala zaba chi? Tanu kulako sala zaba mu. Hapa somo gatula zenti echisa cha omukama chani? Cha fe fena. Okunurua. Kwa fe fena. Ebidu njivyo omukama. Bia fe fena. Obude babu nizo kuchuka. Nienge chisa tonja gamba echisa cha omukama. Echisa fa batu dewano. Okulo korua. Kwa fe feka. Ebidu njivyo omukama. Bia fefeka. Masonga tulazente ebirunji vyo mukama. Ebanjine ne tulazente omukama kutu usake ebirunji vye. Uwe chisache. Teweta kakua wachitaro. Olusi techiri na kubisanyizo. Jinza singo kuwela qualified. Wakufune chisachani. Chaka tona. Jinza singo kuwela qualified. Kusinge wakufune ebirunji ebirunji wakufewa mukama. Kubange chama zima. Tunzela kubanjiri yen. Tinga chari kubisanyizo. Mwala wa mchala ono mkanani ya kutude mvanjiri. Teyari wonye. Anto mchala ya mkanani ya. Atenga yezo mwiyu. Yudai. Kati amuanga ganavili. Gai tegako lashi. Tegako atagana. Teganyumia. Tegalima kambugu. Kubanga baba Yudaya bali bashimanyinga bagamba omununuzi yagirira ba Yudaya siwa abalala.
2: Ono mungeri yemu asebe banakasana nabakiriza bonna bulijjo okusabiranga abalala nga oba oli awo omukama anayongera okusumulula ebyo biba bibasibye mu bulamu bwabwe ate n'okubawa obulamu bweyagaza.
8: Tugamba amanyi g'okusabira abalala kye bayita intercession. Ebiseera ebisinga bwe tugenda maaso g'omukama twerowoozaako ffeffeka era n'oba n'olukala lwaki olw'ebizibu byo ebibyo gwe ekereziya bwe yaleetega ekitabo kino ekya misa erina bwe yateeka essaala z'abakristu. Ebiseera ebisinga n'olusitumanyi ogamba bananga tusiriikiremu bulemwanyi buli omukama essaala ze zirina n'ozibuka netukolaki netuzibuuka netuzibaako kubanga bwe tugenda maaso g'omukama buli omu asooka kuyisaawo bibye. Ebiseera ebisinga omukazi ono omukananiya atukyalenjinga bwe yagenda maaso g'omukama naye ate kuba yalina ebibye naye yalowooza ku mwana we gwe yalesebwa ewaka. Sitani ya mkola chi? Amujonyesa. Amuli bubi. Sani ya muli bubi. Miyaji sinzo kunyumila. Yezu yefula tamu kola chi? Yefula tamu ulira. Nasigalanga agenda bibye. Aba igirizwa nabu neba ingira u. Neba gamba Yezu. Nabu nebe igata kumukazi. Okwega ila Yezu wa mugamba sebo. Omukazi ono mkole ko. Otamu kole ko. Agenda sigalanga akola chi? Ngantawa anya. Ngatule kani. Kastaba gatamani. Kona nebe iga ilira. Yezu na gamba mkazi. Mwara wa akuse chi? Awone. Okiza kunga kunene mwara wa sabulo kuona.
2: Luwampanga singe mara okutongozi bwange na kuzo mwezi 12 mwezi ogw'omwenda omwaka guno yemu ku parish 32 ezigenda okubanga zikola essaza lya Kasana Luwero nga lino likolebwa district 3 okuli Luwero Nakaseke ne Nakasongola nga n'essaawa eno ekifo kino kikyanoonya ensimbi eziwerera ddala okulaba nga bamaliriza emirimu egy'okuzimba egigenda mu maaso mu kifo kino. Bwe tuddayo mu ssaza ly'e Masaka bwana mukulu w'ekigo kye Bumanji mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father Kizito Mujuzi Kakungulu yebazizza Katonda olw'emyaka 25 mu busaserdoti ng'alangirira evangelist saako n'okuwa amasakalamentu ag'enjawulo. Omukolo gw'okwebaza Father Mujuzi agukubye ku kyalo Gulama mu kigo ky'ebisanje gy'azaalibwa. Father Kakungulu yafuna obusaserdoti ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omunaana omwaka 2010 mu lutiko Evira Maria nga bwamuweebwa kati omugenzi Bishop John Baptist Kagwa. Ekitamiro kya misa kikulembeddwamu omujaguza yennyini ate okuyigiriza ne kukolebwa akidikoni era ddiini wa bukulula dinale Reverend Father Timothy Simeogerere. Ono akubiriza abasaserdoti banne mu buweereza okutuusa okwagala ate n'obusaasizi mu bakristu naddala nga bahaniriza buli muntu mu bigo mwe baweerereza awatali kusosola naddala bwe kituuka mu mawanga wadde mu kikula ky'obuntu.
9: Abaana b'Oluganda tunywerere ku Yezu tumugumireko mu byonna ebijja obubi kubanga tewali buwanguzi butali kutegana butali kwewaayo butali kugumiikiriza n'omusaalaba. Kakungulu ono atera okuteekako ennyo ka smile naye kaali calculated taseka nyindo yankolera naye omusajja afunye bingi ebimusoomooza olw'okufaananako baluwa ey'okubiri gye yawandiikira ab'ekorinti nga yeenyumiriza mu butume nze mbasinga n'obasinga mu mirimu enkulu enkumo mu makomera kisalo bankuba emiggo emiyitirivu emirundi mingi nakoma ku muggo gwa bunnya abayudaaya bankuba emirundi etaano buli mulundi embooko 39 oli nakubibwenka emirundi esatu.
2: Ono mungeri yemu atenderezo mlimo gwa kulepa abazadde abazaala abaana ne batakoma kuzaala buzazi wabula ne bagattako omulimu ogw'okubagunjula. Father Simogerere nga ye bwana mukulu w'ekigo kya Butende era yebazizza nnyo Father Kakungulu obutaterebuka olw'ebisomooza enkuyanja byasanze mu buweereza bwe omuli omuyaga ku nnyanja amafuta okugwa mu lyato ng'ali wakati mu nnyanja entalo z'alwanyi naddala ng'alwanirira ettaka ly'ekereziya kyokka n'anywera okutuuka n'okujaguza kati.
9: Banka sukira mainja mrundi gumu na kwa mwinyanja mrundi gumu na mako unakururamba echiro eyomuziva engendo utamara na sanga akabimu mika abatemu akabimu bazari wana mbanama wanga akabimu chivuka akabimu jungu akabimu nyanja akabimu wago benpita aboruganda emirimo obukovu emirundi mingi okubula otulo enjala n'ennyonta okusibirawo empewo obutayogera ku bisigaddeyo akungula alimubizinga empewo agirabi yakomako ku mugogo w'obunnya ensoke ng'ebalumbye olumu amafuta gamukwako mu lyato lya injini n'abinnya ekinaala awuzizza entalo nyingi ng'alwanirira ettaka by'ekereziya ebyo byonna ebimutuuseeko naye aligumitadi tukwebaza okubeera omuzira.
2: Omukolo guno gwetabiddwako abasaserdoti bangi nnyo bannaddiini abakristu n'abantu bakatonda bangi. Katikkiro w'ekika ky'Ekkobe omutaka Lawrence Nsereko atendereza ekereziya olw'okuteekangawo enkola etaasa abakkiriza mu mbeera zonna ez'okunyigirizibwa era n'akakasa nti abasaserdoti bakulu nnyo mu ekereziya katolika era ensi ebeetaaga nnyo. Omutaka Nsereko okutuuka ku bino abadde yeetabye ku mbaga ey'obudyankoni eya Reverend Deacon Joseph Ssenyungule bw'abadde yeebaza Katonda okutuuka ku kula ly'obudyankoni obwamuwe bwa ssabbiiti ewedde. Omudyankoni Joseph Paul Ssenyungule ng'akyali mugole yasinzidde wano ne yeebaza nnyo buli omu amukwatiddeko okufuuka kyali kati naddala seminaali yeeyo yonna gy'ayise. Eddakiika ziri 18 ze zaakayita ku ssaawa 10. Sinza kusukako wano, mbaagaliza akaseera akalungi, mubeere bulungi, mweraba.
1: Gigabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko 94.4 FM Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC. 94.4 FM

0: Ocha uliza edobozi lyo musumba.
1: Nyaka bikira Maria gwa koledde ki? Wengo omuntu mulibo obo muulira, mulimbula muubo, mbongo obo muli gwenga gwo omuntu. Nyaka bikira Maria koledde ki? Nze byankoledde sitenda bannange. Bikira Maria yantambuza n'engendo n'entambulira obwereere. Nintambula olugendo nga nandi tutaddemu ne sente mpitirivu nene ntambulira bwerere ate nenfuna nemwegayirira. So Bikira Maria sina kye mugamba omuzadde oyo. Omuzadde atemagana tere muggulu tuteekamu ogenze n'ekiyitibwa. Ona akambi atya, good evening dear, good evening dear, thanks so much dear for the evening program. Okay, webali nyo mchala virunja aneti na akambi ndi mwamisa gulime webali kuweleza nza Santongo Ben wano Manhattan, New York City, United States. Nkulisayo nyo abantu bonna betabye mu kitambiro kya misa itukuvu mulago kulwa wa Monsinya Sebayiga yakulembeddemu era nebaza nnyo ne Reverend Father atuyimbidde evangiri mu misa eyo. Nze mukkiriza bannaye nkuliseeyo nange babadde egulama naye bakyaliyo egulama kisomesa kyaffe nga bannabisanje era nga Reverend Father Kizito Kakungulu Kizito Kakungulu ye kati ye mukulu w'ekifo ekyebumanji leero ajaguza emyaka 25 busosoloti. Yafuna busosoloti mu 2021 mugumu zaali ennaku z'omwezi mmeka. So leero ajaguza emyaka 25 wali eggulama. Father Timo Simwogerere bwana mukulu w'e Butende yayigiriza so n'abalala. Hello Wanji?
2: Aji, yeko.
1: Wanji? Mwata aji, yeko. Ani aji, yeko. Ani guoba doga maji, yeko. Siku teke de. Nenga itakuzio musambu tano tano, anachina na musatu musambu musatu, zio musambu nana nya, nyamu enda nya satu natu bi, Wanji?
2: Atuwele sura kuna information. Nakati, nize mwisa kala yu,
1: hello?
2: Hello?
1: Wanji?
2: Hello?
1: Wanji?
2: Hello.
1: Hello.
2: Ani aji kusono?
1: Namba joku bya kwaji manyi mukuru.
2: Ali sise. Okay.
1: Chakaba nai. Simanyi muli mu nkiiko za byalo. Oba muli mu za bibiina. Mwetegereze namba ze mukuba ko bakuru. Olumu omuntu ajja kuswalira kumpewo. Olumu omuntu ajja kuswalira kumpewo agenda abanje omuntu ngaali wano kumuzindalo nti gundi nkubanja nga tamanye na namba gya kubyeko nga tesiye muntu tamumanyi n'okwagamba ko ate mulala nnyo mujja kuswala bakulu mwegendereze mwetegereze. Birunya ne tutoseka ye bibintu ogera omuntu alina okwetegereza ennamba zakubako. Wanji?
3: Hello.
1: Wanji?
3: Webale kuweereza.
1: Kale nawe okuwuliriza.
3: Ono munnakasana Luweero, muzzukulu wa Papa Mulwakadde Joseph Omukatoliki e
1: Bombo.
3: Amutwalishe Namaliga.
1: Namaliga. Mugamba kyabe Namaliga.
3: Njeweererezebwamu abasaseredooti.
1: Ba Don Bosco.
3: Don Bosco.
1: Kituufu.
3: Ssebo.
1: Muli mutyawo.
3: Uli bulungi
1: olunaku lw'okutwalibwa kwa nnyaffe Bikira Maria walukuziza.
3: Nalukuziza nnyo.
1: Eddoboozi ly'omusumba oliwulidde. Ate era omwepiskoopi ye yakulembedde mu kasidde eyo.
3: Ng'ali mu kugaba emiruka.
1: Ng'agaba emiruka.
3: Era ng'agaba emiruka egiteekateeka abo abanaafu mu budyankoni mukabbi nga yagadde omwaka ogujja. Era olw'omukaaga luno
1: mugenda mu kijjo
3: ku dayosiisi ulaba mbomusumba wafo kwa honga wa julisi
1: nga agamanya kusoso roti we
3: asumu za ambarade kukudianko ni ataba wabu sasi jidoti atena ababade atena ababala ababade ababala
1: ababa wabu kudianko seminari jo wabali njise kumuluko
3: kato no etuli basanyo fungi wa nsongo wa ukubakuna kuwa marinya mugula gama mavikila maria
1: amatuwa alibwa
3: gama vikila maria mugulu kwa abande kujimu musanyo yeri aba seminari abasumu sivu abawebwa miluka atene sinoro mkawo goru jero rubira era gwero kujimu kuna abaswa sere kujimu abakia abagele okuyamba kumusumba okubunya ekigambo n'okuliisa abantu bakafana luweero obo basembereza myezi okumpi
1: okay
3: so n'olw'ensonga eyo abantu mwenna abakafana luweero kibabanyire mukolo naye ate twaniriza ne bannaffe bava mu dayetis endala bajje babeeriwo tubugiriza omusumba waffe akolo mulimu ogwo ng'alaba nti abantu beyajja oweereza weetuli kubanga tife tulino si yalina otuweereza fe tulina omuweereza naye lyateekateeka lyefutika mu nkola
1: okay
3: omukama ume nsigadde nze sebakadde Joseph muzukulu wa papa omukatuliki ave namaliga oba Salesian of Don Bosco
1: kale Salesians, ba Salesians of Don Bosco, banda bire nyo, awabina maliga, waliwo mchalo yo, ilinyo ndira bideyo, mchalo ya azaru wa Chimanya Parish, ya fumbiru wawo na maliga, chalo ya tambulira mkagali, mwenye nazu ya itinyo angali ndira bide. Na mula banga tucha asome Chimanya, nga muyimbi musenti donozio kwaye Chimanya, nga muyimbi nena ukutu sakati. Achari muyimbi. Zo musambu tanu tanu, anachi nana musatu musambu musatu. Zo musambu nana nya, anamuenda na musatu na watibiri. Zo namba kubo itabuwa kubo ya galu kutusa kubaka na hii. Nede chika na zuzi zo ziso uroba nziraba za gala kugira. Za gala kugira. Wanji? Hello?
4: Hello?
1: Wanji? Visebo. Wanji? Lwakuba obadde wansi naye nga nkitegedde omwepisikoopi tabeera na musumba bweru nedda ababaka b'abepisikoopi babeera mu parishes eziri mu ssaza lye lyatwala bali baba bali ku misomo oba bali ku buminsane kati ngono father gugamba Filipo nendo ali ku misomo gye mu Roma kakati ate abalala baba baagenda yokola buminsa nengo abesaze eryo omwepiskopi wesaze eryo yawandikira omusumba wesaza lino tugambe eri ya Kampala na musaba nsaba yumu kama wange boboli nayo kubasosoloti abayinza okunyambako mu saza lyange ompeeko kubanga tuli batono omulimu gutuyinze kati omwepiskopi n'atunula mu saza lino n'agamba nina abasosoloti bameka wendaba kubasosoloti benina nawetavu buli wano nsobola oku bako gwe njazika kewalala amwazika bwazisi kati bwalaba ngali nawo abayinza okumala okutambuza ku mulimu n'ayazikako abesaze eri oba liri mu Germany oba liriwo oba liriwa n'abazikako omusosoloti we n'agenda n'akola omulimu naye ekiseera kituuka n'akubawo eka ate n'aweereriza wano so fata ngendo gw'owulira eri si mubaka wa mwepiskopi eri ali ku misomo halo
5: Ogawe bale kuweereza.
1: Nawe okuwuliriza.
5: Yesebu. Lunaku lwa biikira maali olwamatwalibwa mu ggulu saalusomye nti mbadde mbuze naye nga tonnoonyaako.
1: Ate nange nga naawe tonnoonya.
5: Naye nga ndi wano namenyeka okugulu emmotoka yantomera okugulu ne kumenyeka.
1: Nga kibi nnyo.
5: Mwezi mulamba ndi wansi naye nasubiddwa okutagenda ku kiwa mirembe kiswa Samson eyo.
1: Kibi nnyo bambi.
5: Naye nga nkutumirako munnange gutufaanaganya ebintu bingi
1: neyanziza
5: ntumiddeko ne faatha ekikomeko Francis Xavier episkopo wa Mitala Maria ati nga bwana mukulu wa Mitala Maria Parish nefaza Sonko Matia Mukasa agenda kuweza emyaka 5 ejo busasalodoti mwezi ogwa 10 ekijaguzo kye kiri kisubi togano okujja
1: mukama bwana abanyambi ejo kujja
5: ye naye nebaza musumba Silvestri numba kwanga ndiwe Masaka nangi aina vingi spense era nagamba nti Kereziya aliko neyesubi
1: bukiri
5: Bwanda n'abasista ne bakola bulungi n'awaninye abakyala beeyi abakyala bataddemu nnyo amaanyi
1: anti abadde akuwa ekyokulabirako nti Bikira Maria yali w'amaanyi kati n'abakyala balina okuba ab'amaanyi n'agamba bimazako bakoze abakyala ya kubazaamu amaanyi balabire ku Bikira Maria
5: Bikira Maria w'amaanyi
1: n'omukyala
5: wa muwendo nzera mugamba nnyo abantu mbeera wano ku sapole yange wano wansi ku njiri naye nga mama muntu wa bbeeyi nnyo wa kitiibwa nabagamba nti mama Maria ekyamulaga ekyewuunya ekyasooka Yezu okubeera ku mbaga ekkaana kubanga abayigiriza baalina Yezu bali badde bagenda butereevu owa Yezu ne bamugamba nti Yezu ebyokunywa nga bituweddeko naye okulaga ekitiibwa kya maama baagenda wa Maria ne bamugamba waayi tugambire ku mwana
1: nti ebyokunywa
5: bituweddeko omwana wa mama abeera wa muwendo nnyo nti n'omwana bano abaana abafa abawo wano oli omwana agamba nti njagamba ku mama wendabe mama muntu wa muwendo ntumiddeko nanyondo Lidiyani ne Sala mucuzi mucuzi ne Jacobo n'omulangira natumidde nnyo mubeere bulungi
1: tweyanziza nnyo
5: alikipita Mukasa Bale kiwa mirembe wakazaake lya kiwa mirembe
1: bandabire nnyo
5: nebaza n'abakristu bananga abannambudde n'abandabiridde kubanga kikyakola abatugulira ku mmere abatuwa ku sente enkalu bambi mwebale nnyo mwebalire ddala n'abantu ba Katonda bonna ab'enzikiriza ddala abannambudde beebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala sala nansalire esala zo zaali nnungi nnyo omukama akongere omukisa akuteekemu amaanyi oyongere okusabira abantu sala ezo ezikola obulungi nga zikwatako fenna
1: kale kusibudde kojange
5: kusabire
1: omukama akuwonye akusuuse bannange Centre Leonard International High School tuli w'abaana twongere oddiwagira ate nalyo kubanga litukwatiddeko
0: Ejo yebade program edobozi ly'omusumba.
4: Program ene wagidwa St. Leonard International High School Kachindu. Erisangibwa kumpi n'ekigo kyemwera. Musaza lya Kiyinda miti.

0: lyanyaffe.
1: Kale mutuukirivu ani gwe baali bawugeddeko nti ddala ddala mu butuufu bamalayika nabo bw'ogamba akisidenti ddala ddala ekintu ky'amaanyi nnyo nnyo,
0: akabenje kagwa mugulwako essanyu
1: ddala ddala
0: ziganaku.
1: Ate era nga bwe tugenda okulaba mu maka, malayika ono Gabudyeri bw'ava eyo mu ggulu n'abuulira Biikira Maliya obubaka obumuweereddwa obw'okuzaala omwana wa Katonda, olabira ddala ddala nti kweggamba ekintu kino eky'obulokofu bwaffe, kubanga ne mu katikisimu, katikisimu erinambika bulungi nti singa Kristu teyajja eddala ddala eggulu lyanditusubye nti ye
0: kikakafu.
1: Singa Kristu teyajja eggulu lyanditusubye
0: nti lyali lyaggaddwa.
1: Kaakati
0: lwe yafa n'azuukira n'aggulawo
1: otyo. Era ne tulaba nti ddala ddala Omukama ekigambo ky'amaka kino akiragira ddala nga kikulu, kubanga Biikira Maliya ono yali ali ne Yozefu omutuukirivu nga ge maka. Kati ne tuva eri waggulu ne tulaba nti Paatiri mwana ne Mwoyo Mutuukirivu nabo bakola ki? Community. Kati nenakani ne mukuzaalibwa kuno okwa Yesu mu Biikira Maliya, Yesu Kristu ava ayise mu maka, Katonda ayise mu kyamagero kino ekyamaka. Kwe kulaba nti ekigambo kino ekyamaka Nazaaleeti nga Nazaaleeti kyakulabirako kikulu nnyo nnyo nnyo, era okutulambika mu kukkiriza tulabire nti Nazaaleeti modo oba ekyokulabirako oba lwe olupimo olw'amaka nga bwe gaali badde. Tegayinza kutuukirira mu butuufu okutuukirira nga amaka ag'e Nazaaleeti, naye era waaki tuwadaawadako.
0: Era ng'ettoffaali bwe litafuka katiba
1: otyo
0: naye nga liyise mukaji
1: mukatiba weebale nnyo. Kale nno ate ne tulaba nti amaka gano amaka ganyaffe Biikira Yezu Maliya Yozefu kyakulabirako kikulu nnyo eri amaka gaffe ge tulina, kubanga olabira ddala ddala nti baayita mu bigezo bingi nga ddala nnakani Kristu yennyini eyeefudde omuntu ne yeetowaza n'abonaabona nti era dde wuuyo ayagala okukutta. Ne bagiraki? Ne badduka ne bagenda e Misiri. Ddala mu butuufu nga Katonda yandisobodde okugamba nti Erode oyo asaanawo ave nawo asoogwa enkomerero,
0: anti agoberera n'ebyafaayo. Bajjajja be baagendako Emisiri okufunayo akookulya, ne bamalayo emyaka ana
1: ddala
0: egyalimu ebirungi, agyalimu n'okutulugunyizibwa, abamu ne battirwa nayo. Kati agoberera ate agende yeebaza abantu abambukolerwa obulungi bajjajja be, n'amalayo emyaka 7. Yozefu ayigiriza abasajja amaka bagakwata batya. Nyaffe Maliya ayigiriza abakyala engeri y'okulabiriramu amaka nga bayigiza n'okutunga, tatunga ne batunga n'ebirala. Ate Yezu alaga omwana ayisa, ate era abaana abo emyaka Yezu gyemalayo abasinga bafuuka batuukirivu. Erabyo ebifo ebiri eyo ebyafaayo
1: kugamba amaka nga amaka twayogerako ku Monsinyori erinnya lijja lijja kujja faata oyo Monsinyori nga bwe Masaka Walakira, Monsinyori Walakira. Kaakati faata oyo yafuba nnyo ne banne baalinga basatu nga batalaaga Obuganda buno bwonna dayisizi nankani Buddoobo zaali dayisizi bbiri, nankani Masaka ne Kampala, nga bayigiriza ekigambo ky'amaka kino obukulu bw'amaka ne bakkaatiriza nnyo ng'abaminsani bano abakole cross bwe bakiddiŋŋanyi nti okusabira awamu oba okusomera awamu kyekinyweza amaka. Amaka agaswabira awamu ganywerera wamu. Naye bakulu ekigambo kino kitulaga nti ffe kati nga bannaddiini babeere basaaseredi, babeere ba brother, ba sister, n'abanakani n'abantu ba Katonda abalala bonna babeera mu community. Ekigambo ekyo tukirabira ddala nti Katonda Patiri Mwana Mwoyo community, Yezu Maria Yozefu community, nange gye mbeera bwe mbeera nakani eri oba bigada oba kati omukulu ono ava gindi eri Nakawuka naye taliiyo bwomu.
0: Tulibana.
1: Eh,
0: Father John Mese Kibala, Father Kituma, Francis, Father Yakobo, omugole.
1: Otyo.
0: Omwaka ogwedde.
1: Kati yo community yo, Father yo, community yo.
0: Uh-huh.
1: Nange bwe mbeera gye mbadde, waliwo brother, nakani nina ba brother babiri. Abambalirwako. Brother omu kati naku zinali mu America eyo. Ne brother Candido. Kakati eggaba wano omukulu ono abeera eggaba eyo era memba wa community eyeggaba kati alina communities biri namba naye nga bukulu bwakyo bakuli kyetwagala okutegeeza nti community yonna kebeera eyabasaseredoti ebeera eyabanaddiini kagabeera amaka kati getuliko gasimbye kumpaji bili, amini kumpaji eziwerako. Abagere kibaline ebigambo, waliwo ekigambo kibaita agape, oba agape. Agape ne eros. Agape, kitegeeza, oli okwagala kwayagala mu munne, nga talina na kiki kyasuubira kufuna kudizibwa. Kati nga bwe tulaba omusamaliya oli omulungi bwakwatirwa ekisa omuntu ono eyagwa ku buki mu batemu ne bamutemula naye ye abayudaaya n'abasamaliya baali tebakwatagana bulungi naye okulaba omusajja ono okuva ebbanjiri eno lye yawandiikibwa okutuusa ensi lw'erikoma kijja kulangirirwa omusamaliya omulungi naye bakulu teyalina amukonna ke yali asuubira nti ono yagudde mu batemu agenda kunkolera kino oba kiri ekyo kye tuyita agape. Agape ate ne wabeerawo okwagala ng'okwagala oba omutima ogw'okwagala oba ekikolo eky'okwagala kaoli kamuwe oba muwadde giraasi emu eya Uganda Walagi era mmanyi nga ajja kumpata ekicupa nga bbiri oba ssatu okunsasula okunziriza erosi kugamba ng'abazungu bebatera balina ekigambo kibayita ego oba ego mu Lulatini si ego
0: ego, yes.
1: Ego. Kagamba oli naakola ekintu selfishness otyo kugamba ekigambo ekyo kiba kikyamu
0: okwefaako
1: kugamba okwefaako bwefi nze bwe nkola kino era nja kufuna muki bwe nkola kino nja kufuna muki kaakati era kyetuba tulaba nti tulina ebitongole ebiwererako ddala wano mu Uganda naye mu nsi yonna mubeere Bulaaya mubeere mu America bibaita NGO zino bwe ziba zikuyamba tezirina kinene nnyo kye zikusuubiramu kuzibwa era bwe bawulira buwulizi nti ddala mu butuufu bannaffe mu Uganda tebalina kino kati kibaweereze ffe nga tulina ebitumala n'okusuula ne tusuula kaakati ekyokugerezaako ddala Radio Sapiensi yeeno emyaka ndoza kati giweze ebiri nga badduukirira abantu beeyo ewaggulemu agaggulu si
0: agaggulueyekalamojje
1: kati bannaffe abali ekkalamojje eyo kyannaku nnyo okulaba nti eggwanga eryaffe eryaweebwa omukisa ogw'enjawulo okuba nti enkuba etonnya n'ekya ate akasana ne kaaka ebimera ng'ebimera nebyeyagala nnyo ekitali mu Bulaaya. Mu Bulaaya kati mu mwezi ogujja nga gwa kkumi, amakola gajja kutuuka gengere gayike wansi gakunkumuke, emiti gisigale mu kusooka nga naakagendayo. Nali ndowooza nti emiti mikalu basobola n'okugikozesa ng'enku, naye ng'oli nti kati giriira mu mirandira, emirandira gye gisika emmere okumala emyezi ate mukaaga okutuusa ate sizoni lw'eneegenda. Naye kati ffe wano mu Buganda wano naddala omuganda agamba nti omwana gy'amanyi enkuba gyetonnya. Tulina okwebaza ennyo Omukama eyatuwa obudde obulungi obusobola okuzza buli kumpi buli kyonna ky'ogamba nti kisimbibwa nga kisobola okugira ki okumera ne kikula, oba mmere oba ddagala ebituyamba. Naye tubeeremu omutima ogulumirwa ogutali guli eros naye agape. Tubeere n'omutima ogulumirwa bannaffe. Kaakati amaka ng'amaka, era bwe tutunuulira amaka aga Yezu, Maria, Yozefu e Nazaaleeti, tulaba nti baalina okwagalana. Era n'amaka agaffe galina okuba nti abagalimu balina ddala ddala okussa ekimu ate n'okwagalana. Mpozi ekyokubiri, okubeera abeesigwa. Kaakati obwesige buno buvuddeko obusambattuko bungi faati. Oba omwami yatatuukiriza bwesigwa bwe eri munne maama, oba maama yennyini ate yatabadde ki na bwesige oba bwesigwa eri taata. Ekintu ekyo ne kituleetera obuzibu bunene nnyo. Era amaka mangi agasasise olw'okubeera ki obuteesigangana.
0: Anti ensonga ezisinga obunene ziri nnya,
1: otyo
0: ezivuddeko n'entalo ne mu nsi yonna. Okwegomba ebintu okusukkirira by'olina okuba nabyo
1: n'otomatira.
0: Yes.
1: N'otomatira anti fara nanka nabanyumizaako wano abatuwuliriza, twalina omukulu yali munsinyori Mukama kati yamuwummuza awummule emirembe. Munsinyori Morris Mukasa yali chaplain waffe nga atusomesa nnyo nnyo munakani mu budde bwanakani tukiyita lekisiyo mu Lulatini, kitegeeza essomo oba omusomo guno kwe gamba ogwolweggulo nga tukira kawungeezi okututeekateeka ate okuyingira mu budde okuteekateeka emmisa neekumakya n'akawungeezi teekateeka omwoyo. Naatugamba ku kigambo ekyokumatira kati tuli ku kigambo ky'obutamatira. Naayogera ku kabaka omu eyawasa ennyo abakyala. Oba mulina peeni n'ekkalamu muwandiike kye munajjemu nange munaakimbuulira kubanga byatusesa nnyo kyatusesa nnyo bwe yakola sitatimenti eyo nti kabaka ono yatandika bw'ati, ebyensi bino kirungi kye tuba tufunyeeko tugende n'ekyo, kye tuba tufunyeeko nga kitumatiza. Nakani teri oligamba nti nakani obootu ole entumu yenkanawa okuwalirira nga omutima nga tegumatira kiba kibi. Nagamba nti kabaka omu yalina abakyala omutwalo gumu, kaakati abawandiika muwandiike, omutwalo gumu mu kanaana mu enkumi nnya mu bina mwana. Nti naye era ali tiyamatira. Naye omukulu ono kyeyerabira era kyatusese nnyo kwe kubala enkumi ennya ate n'akanaana.
0: Mutwaro mukanana.
1: Mukanana ate mu enkumi nnya. Ne kugane tuseka nnyo. Naye nga kiyali aliko ekyo kiyali agezaako okutunnyonnyola oba okutusomesa. Bw'oba ku kyofunye, genda n'ekyo. Naye okuwaalirira ng'okuwaalirira kye kisudde n'eggwanga lyaffe mu matigga. Oli obutamatira. Obutamatira.
0: Anti omutuma akyogerako ati. Mu Yakobo omutwe gw'okuna. Okwerinda obutassa kimu n'ensi. Entalo zivaawa n'empaka zivaawa eziri mu mmwe. Teziva ku kino. Amaddu gammwe agatabaala mu bitundu by'omubiri gwammwe. Mubaako kye mwegomba ne mutakifuna ne mutemula ne mukwatibwa ensaalwa naye ne wataba kye mutuukako. Olwo ne mulwana ne mukola entalo. Temulina kubanga temusaba. Musaba ne mutafuna kubanga musaba bubi nga mugenderera kubimalira ku maddu gammwe. Amaddu agatakoma.
1: Nakale oli n'atamatira. N'atamatira. Kati ekigambo ekyo eky'obwesige. Faithful. Okubeera faithful. Obwesigwa. Omuyigiriza omu bwe yali ayigiriza yali agatta bagole. Yali mu episkoopi. Ne bwe simwogera erinnya. Naye era muyinza okuteebereza. Kaakati yali agatta gundi okkiriza okugenda ne gundi ono nti ye. Gundi okkiriza okugenda n'ono nti ye. Ye n'atuuka n'agamba nti ku ssaawa eyo yennyininnyini amaaso agabadde gatunuulidde ensi yonna agabadde gatunuulidde Kampala yenna bw'obeera ku nsambya nga weewali akayumbako kaakati nga gwe mugole afumbiddwa oba awasizza kati eri e Kampala gajjeeyo gasigadde kwetooloolera awo waliwo omuzungu kyayita zero grazing. Zero grazing eyo ente ebeera awo mu kwetooloola muti gwe oba enkondo bwe baagisibye nga tenonooza kugenda wala.
0: Etambulira ku nkulungo eyo.
1: Nkulungo. Kaakati bw'obeera Maliya oli omugole omusajja n'abeera Yozefu. Yozefu buli lw'ogenda okutunula tunuulira Maliya ojja kulaba Maliya ojja kulaba Magdaleni ojja kulaba ono yennyini gw'otutte nti kati ye mukazi wo. Ye zero grazing n'omukyalo ono abadde atunula ewala ebule n'ebweya ng'omuganda bw'agamba ebule n'ebweya kaakati ebyo biba bikomye mu maka. Mulangira kye tugezaako okubuulira bannaffe
2: bano
1: mulangira nga mulangira olina amaka.
2: Yes,
1: kaakati oli ku zero grazing.
2: Yes,
1: buli lwekyusa otunuulira munno oli.
2: Yes,
1: naye bano be wali obeera nabo nankani munoga miyembe mukola kiki na kiki eyo ebyo oba obisazizzaako oba
2: obiggyeewo
1: naye munno naye
2: n'abiggyawo
1: buli lweyeegira nankani araba mulangira buli lwagira ye zero grazing gye tulina okubeera ki amaka kusobola okutambula obulungi.
2: Kansoke nzigyewo obulamu
3: bunoa eno radio sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizannyo
4: ennyabo weewano tukwaniriza
3: erigati gyempisemu yammwe
4: eyo yaffe ennyabo.
3: When is the gestation period?
4: Mama nzirira sikutegedde bulungi
3: nakulabya nga oluzungu lujja kukusumbuwa. Naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi?
4: Nyabo okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda.
3: Mpozi kwa sente mmeka?
4: Giri emitwalo ebiri gyokka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
4: Mama emitwalo ebiri egye Uganda.
3: That's right. Sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa?
4: Nyabo sente tuzaagala mu kaashi.
3: Mwina akawunti?
4: Akawunti tugiyina maama.
3: Oh! chinkoze bubi ziri ku mobile money.
5: Oh, wow.
4: Tuto bolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
3: Ntaka kezi chako, obezi chako zamwe.
4: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
3: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kula vye, ngapecha kumbele na mwangu.
4: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumuka. Ga, erokwe wandisa kuata nisenda kumetuwale ebili joka. Jango kufredio sapiense ensambia. Okudida nekeresi okupe nekituwa lido li ensambia. We wandise, oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kake nsawe vye misanyo mkume bili ya vile momoka. Ga, ali red and steady. Caritas Uganda ngeduwa muna masasa kumina muenda gekeresia. Mu Uganda bako ulabantu bonabo mutimu murungi. Nabudi alina choli na chona. Okuwayo tudukiriri baganda bafabe kalamoja. Ababo nyabo nyesibwa ninjalo uluvanyuma lweche ya deka busa. Obuyambi buno busabibu kuwe wayo monsimbi enkalu. Chisoboze sababa kanyene teka teke eno. Okugule vieta gomuli ya mere enkalu. Hakaunga omuchere ebi janjalo. Omuemba kasoli buto ni sukari. Wayo chona choli na ngoita ku MTN momo pay. Eri nsambu mumukaga. Kumina bidi kumi. Obaku Airtel pay. Eri mukaga mukaga. Nkaga mumusambu. Abiri mutano, satu. Obawo yambisa akaunti ya limu Centenary Banka. Elia satu muemu, noti noti. Kumi, atano muemu, abiri mumu nana. Elimu manyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Omusamali yomurunji. Webali nyo webali de dala.
3: Halo, onganga mutiabule. Kati wengyo gana lampise kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibu ya njiisiza. Kati indiana na mubitala ya machi indiana kubala kisi wagulu. Onengara. Obato ndaba. Obambu ze.
6: Na ye na we. Na kugambia mita azibisatu nga wakavamu raundie chibuye ngo yambuke machindie. Haka tikora buoti. Chuka. Kiri rampora rampora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochi labao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
4: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinamu ni karunda webiobu ni mino obulunzi. Omulie dagala. Omulie sigo. Evi jimusa nebila labinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto role guangaryo na. Tulambula. Famu june tukuwabu wabusi okugeza tupi mwabuji mwetakalio netukumulida chogwani doku simbako ngatwe ya mbisabasa ubafaba kugu jango kulevi ntwebidi original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu nano kumanyibi singa
7: tuwe kwa sekatonda era tunywerere mkukiriza bulirwe musavira awamu ngama ka omwami omuchara na abana mumakate mubula kukanya songa atemu vuno kebizi binji munyikirire okusome saa na dara sapule sala nya febiki na Maria jukira anti amakaga savira awamu gaba magumu obubaka bono bukutusibwako kuva ku kitebe kikuru echa Holy Cross Family Ministries in Zambia
8: hello testing microphone wow
9: wow
8: Unaonye dume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukusobu tebe, ne tents.
4: Tukubide kunoti msambu tanu mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia inkuluze ya magezi. Yes, father.
0: Tugambye, ebimu kubireta, ebi singo kuleta obusamba tukumumaka mubialo ni mugwanga ebi singa bili ngabina. Kisose tulabi okuyaya nirebi ntu okusinga oli biyandi matidena vyo. Changi ni chicho changi. Embereyo obakati bomweze bino kanyangwe mangu bati babintu alako nime bilinge ebyo obakati ndagamba kine dali ko hakwesho koko nokunaiza nabero necho kubirinti okubera nobukulembeze obutali effective obukulembeze nga bubuzemwe ekirunge kyo okulembeze oba obukulembeze obugudo olubege unjust leaders or governments omutuma akyogerako first Timothy kibirire kya Timothy omutugwa kubiri
2: Ekisookera ddala nkubiriza nti okwegayirira essaala okusabira n'okwebaza biweerezebwe olw'abantu bonna olw'abakabaka n'olw'abo bonna abali mu buyinza tusobole okubeera mu ddembe n'obuteefu mu bulamu obusomi n'obuntu bulamu. Kino kirungi ate kisiimibwa Katonda mulokozi waffe. Ayagala abantu bonna balokoke era batuuke kumanya amazima mu bujjuvu. Kubanga Katonda ali omu n'omutabaganya wa Katonda n'abantu ali omu. Yennyini omuntu Kristo Yesu eyeewaayo ng'omutango lwa bonna. Okujulirwa kwa kino okwaweebwa mu kaseera kaakwo akatuufu. Ekyo kye nalonderwa ng'omulangirizi era omutume. Kino nkyogera mu mazima sirimba. Okuba omuyigiriza w'abamawanga mu kukkiriza ne mazima.
0: Ekyo nno omutume akiggyeyo bulungi. Bw'abanga wakati waffe waliwo Katonda, waliwo ekigambo kye. Ekigambo ekyo kituwa ebintu bina. Tulaba nti mwagalane nga bwe nabaagala, love. Oluwe yagambye nti love, ennyukuta ero la etegeeza laani. Yiga, Katonda agamba ki mu mbeera eno eriwo, laani. Yiga. Ate o obe, ky'oyize ky'oba ogoberera. Ate v, bw'obanga oyize era n'ogondera Omukama ky'agamba, ekivaako buwanguzi, victory. Ojja kuwangula. Era mu kuwangula okwo ogenda kubeera kyakulabirako example eri bonna, ekyokulabirako ekirungi. Ekyo nga sikiri kityo, kitegeeza Katonda tumuggyewo mu kifaananyi kye okuba omutabaganya waffe, ne tuteekawo obunafu bwaffe ng'omuntu, ne okugwa olubege ng'abantu.
1: Otyo ekigambo ekyo Father kyoyogedde kyogamba mu butuufu. Bwe tutunuulira amaka ng'amaka, engeri gye tweyisaamu ya buvunaanyizibwa oba nedda, obeere mwami obeere omukyala. Wano ndowooza twakyogerako n'omulundi ogumu, singa oba ndi mwami oba oli mukyala, nemba nti njogera ne mulangira ono ne mugamba nti nno nabadde nina enkoko yo gyenjaga nagikuweereza nagiwadde gundi, ani wagiwadde ani?
0: Wegambatikaweddemu tukyali kyakumanya
1: ekyo ekintu oba mukyala gweogambye gwe oba mwami gwe kiriko. Kwegamba ekigambo ekyo ekigambo ky'obwesige obwesigwa
0: obwenkanya.
1: Bw'ogamba nakani tulaani nga bw'oyogedde, ekigambo ekyo laafu kirimu amakulu mangi. Era bakulu zeerimu kwegamba ku mpagi okuyimirira amaka gaffe okubeera ki n'ekizampo ekisembyeyo. Ekizempulale naye mu butuufu bwe kiba nti oli bwe tugamba nti nakiwadde gundi akikuleetere, yaani kwegamba kiba kya tayogera bingi nno.
0: Tatumika teyesigika
1: ddala. Kaakati ekigambo ekyamaka kino ng'era bwe tutunuulira kati obulamu bwa Kristu, Kristu ono ali mu maka e Nazaaleeti. Kati mu Nazaaleeti ali Beterehemu. Erode ayagala okumutta. Naye iraba Omukama agamba Yozefu nti twala omwana ne nnyina kubanga Erode ayagala okutta omwana. Mu butuufu kugamba Matayo omutume muwandiisi w'evangeri atugamba bamukisa abeekisa oba wa mukisa abalu mwenyonte yobu tukiribu kakati tuwebuza kumakanga maka gafuwa kamerega yuwana kamerega aniga matini dala dala okurumwa oruwa makago oruwa mukisa ba mukisa abalu mwenyonta yobu tukiribu ba mukisa abalu mwenyonta ya makaga oruwa yendo kudamu baamukisa abokumi abanyuba awalagi kubanga oli dala dala munyuba awalagi waamukisa siki ekiri wakati
2: mbira
1: era kyekimu kubireese obusambattuko mu maka gaffe aga yaki mwetuva mwetuva ebintu bino bangi bangi bangi abakulu abadde batugira ki batulambika mwekerezia ensonga ng'ensonga ezivaako obusambattuko ekigambo ky'obwesigwa kye twagambyeko wali ekya zero grazing zero grazing mu butuufu beerako ekkomo ekkomo ntera okuwulira bannange munansonyiwa naye mbiwulira ngaabamubawuza na oli yogerezeko wa ekisiwe oli yogerera eki wa ekisi bwabeera mu zero grazing ba ekis bali ate nno mulangira kankubuulire na kino emabegako eyo omwana omuwala bwe yabanga agenda okufumbirwa nga bakuŋŋaanya empapula nnyingi nnyo nnyo nnyo ne baziyuza ne baziyuza obulere obulere obulere obulere naye bwomanye ensonga lwaki bayuza obuntu buno kaakati obuntu buno era kambu kunnyonnyoleredda bagenda babumansa mu kkubo eriva mu makaage mu maka mwazaalibwa okutuuka mpuzi mu masaŋŋanzira naye nga amakulu gaakyo gali bwe gati nti kati oba obadde ne ba ex kaakati bikomye
0: abasonseko bwe baluwa
1: abagiraha fatha webale nnyo bonna bonna ng'obuyuza n'olyoka oyingira ggwe amaka noba n'otuuka mu zero grazing eri
2: waliwo be nawulira nga bagamba mubaluwa bwabwe balina obutereka mbububa wa memories
1: bwakabi nnyo nnyo nnyo
0: nebuwatisaku bwonna obulina kubutimula
1: bwakabi nnyo ate era kereziya nga kereziya yo bweba eyogera ku kigambo kino ekyamaka oba ekyamatirimunyo temubula bisoomooza kubanga bwe baba balayira baba bakuba endagaano yaabwe ey'obufumbo mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu kiki ne mu kaakati mu butuufu omusaalaba ng'omusaalaba teguyinza kwewalibwa mu bufumbo muno ebizibu bijja naye jukira endagaano
2: gyewakuba
1: kubanga mu butuufu bw'oba olaganya mu ndagaano y'amatirimunyo tola mukama abeera mu makkati gammwe abeera mu makkati okusobola okulaba nti amaka gatambulira wamu ate mu bwesige ate mu kwagalana okusonyiwagana akati waliwo oba mulangira wali obiwuliddeko naye nsuubira wabiwulirako oli nga oyinza okunkola ekikyamu kati bwonkola ekikyamu nenyiiga nnyo nnyo nnyo kaakati kaino waali badde onsaasira waali badde onsaasira nsaasira nsaasira okusaasira nkusaasidde naye tolinnyanga ewange tolinnyanga ewange oba sikulabanga kati mulundi namulaba okwo kuba ddala
2: kusonyiwa oba kusaasira
0: wetufundira ensonga endala etabula amaka etabula n'amawanga abantu byantalo oba bannattabula trouble makers Matayo 5 omukama agamba embeera y'omuntu oyo tugitunuulire tutya tulabe Matayo 5 43 okweyongerayo
2: Matayo 5 43
0: okweyongerayo
2: mwawulira nga mbagamba nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo Naye nze mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya. Lwe mulibeera abaana ba kitammwe ali mu ggulu. Ayasize enjuba y'ababi n'abalungi. N'atonnyesezza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Obanga mwagala babaagala, mufunamu mpeera ki? Abasolooza b'omusolo nabo si bakola kyekimu? Obanga mulamusa baganda bammwe bokka, kiki kye mukola kye musinza abalala? Ne bannamawanga si we bakola? Awo nno mube batuufu nga kitammwe ow'omu ggulu bw'ali omutuufu. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yeebaze. Tulaba nti mu nsi eriyo omuntu nga ye w'abeera kuba kwenoonya na kucyocca balala. Buli w'atuuka aleka asizeewo obusambattuko. Muntunula gy'atunula, njogera gy'ayogera n'ebiringa ebyo. Mukama agamba ati mumutta naye mumusabire. Yesu bw'agamba nti mwagala abalabe bammwe kyamukyaya. Kuba abalabe ba mu buddu abayudaaya baali abalooma. Naye kati singa abayudaaya ddeyo mu buddu n'ogamba nti banna Yesu mwamukyayira ki? Mbateeka kye kitebe kye kituddewo?
1: Roma.
0: Nga Katonda alina engeri bw'akwatamu ensonga ate n'azimulungula bulungi. 2:10. Abali mu ggulu ne mu nsi ne bamatira. Naye kyatusaba kiki nti tubenga ye bw'akola ki? Bw'abiraba. Tusabe obugumiikiriza n'okulemera ku kituufu. Taga nti omulabe ono, omukyamu ono, muwaane nedda. Akugamba ki? Omusabire. Munkwase. Nze omutuufu nja kumukwata. Manyi gy'ava wali ne gy'alaga. Gwe gy'otanaba kumanya. Gye yazaalibwa, gye yakulira, by'alowooza, mbiraba kuba omuntu talina ky'ayinza kukisa Katonda mu mutima gwe. Era ekyokubiri, mu ngeri ye tulisobola okunoonya omuntu ono tumuyambe tutya? Tetugenda kumuwagira, tetugenda kumukkiriza kutukulembera. Kaakati nga y'engeri y'okumuyambamu, yaasigale w'ali, yeetereeze. Naye tulabayo abalabaga nti awo nga bw'alina ensimbi, kaakati ye waffe. Ayina kino naawe oyingidde mu nsobi ziri ez'omulabe oyo agenda okukunyigiriza olugendererezo.
1: Ate tufaaza nti byebiriwo kati mu nsi byebikutta akati nfuniramu wa
0: benalabyeko
1: ye mwana.
0: So bwe tugondera omuntu bw'omuntu we bwe tuba nga tumusabidde tumutadde mu mbeera ez'okumuyigayirira okumusabira ate n'obutamuwaana kyokka ate titumulamudde nti azikirize. Mwoyo w'Omukama ayongera okuleeta omuntu naye okufuna akadda okwebuulirira. Lwaki bankoze bati? N'ekifaananyi ekyo oluusi tukitta nga tuwaaniriza n'omuntu ali mu nsobi kuba olinako omunoonyamu. Awo kireeta obuzibu.
1: Andi kati faaza era bw'oba bw'ogeraageranya kereziya n'omuntu oyinza okugamba nti kereziya musajja mukulu. Kubanga bw'aleeta essaala Katonda gwe mulungi ennyo oba tugisomemu. Katonda gwe mulungi ennyo
0: w'omukisa mwekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala kuma mulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno
2: ng'abavudde mu ekereziyawo
0: n'aboonoonyi nyweza abalungi. Tusa bulungi abali mu lugendo juno abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo giri mu puligatoli otuwe ekirungi
2: n'ennema ey'okuba nga nkwagala. Amin.
1: Ate kati awo kiki kye tutamenye?
0: Ate wa era byonna nga tubimukwasizza n'alyoka abisengeka
1: aboonoonyi abafuzi ab'ensi abafuzi abakereziya abaki buli abasibe bambi abasibe bano tubasabira kubanga baita mubingi
0: ati neezi yakirizo kusibwa alekenga na chachi tukuziza tulikimu kwasa era mwatu isa wasibwa ngo ino musango obo tebelezebwa obo wawairizibwa si nsonga mpembeere eyo njifuule ekyo ekyo huwangulira oyabadde.

0: Nyoruvanyuma mwana hainzo kutani kukuleta we obuguru mbo nembana banne ngalabe ebikolebwa araba ntubakolebwa obukwa ebibina byabwe obu group olusi nabaga nti group ya fye nunji bali babi dinzo kube gwanga no gambe gwanga lino Buganda b a egwanga lino banyarwanda babi egwanga abantu banyakole babi aba America babi abazungu babi ngosima gwanga lyo oswaze ddala ne kubanga waguduluki olubege eyo iwavu obuzibu olina atekawo embeera kati kuwa kifaananyi ngekya abayudaaya n'abawala mu lwananda lw'e Gaza weetaaga amaanyi gangeri ki okubaga nti abange muli baluganda ng'olaba okuttingana okuli wakati buli omu ayagalaga nti ani asooka okumalawo munne nga bwogaga nti kabwanango kiva kuki okugwa olubege n'omwana oli n'amuyonsa nga mugamba nti omanye ebbeera lino nalibadde ndi kwongera naye omuyisirayeri ali bubi nalibongedde ebbaluwa naye omuwalabu buli ali bubi kati abantu bagenda ne bakuza okugwa olubege bayiseewo ebyabwe ng'omuntu ng'amaka ng'eggwanga okugwa olubege mu bukulembeze kibi nnyo nnyo nnyo
1: era fat ebigambo Peetero ono by'ayogera nti kati ntegeredde ddala omukama talina ki gwasosola naye kati ffe ng'abantu mu butuufu ddala ddala bwetweddamu mu mutima nga mu consciensi tulina omulamuzi waffe wa mu mwoyo n'ogamba kino kyenkola ddala ddala kyembadde nteeka okukola
0: kituufu
1: kati bwe tulaba omusamaliya omusamaliya ono atuyigiriza kinene nnyo kubanga omusamaliya takolaganira ddala na muyudaaya naye okulaba nti omusamaliya ono ayimirira n'ayamba omuyudaaya agudde mu batemu kintu kya somodde ne nnyo nnyo nnyo nnyo ate era ne twebuuza abatemu ng'abatemu bano abaatuuka abaleeta obuvune ne baleetera omuvune ku musajja ono bo baali ludda wa waga bwe twebuuza abatemu n'ababbi obusaka bwe babeeramu tulina okubunoonya kubanga ddala dda mu butuufu onangira enkya n'eggulo tuwulira baalumbi wali baalumbi wali beekweka ludda wa okusobola okugira ki okukola ebintu ebitasaanye ku bannaffe aha kati nabadde era mpuliriza ku gundi okwo kyannaku byabadde mu kkooti nga abanaakani abavubuka batta omunaakani omuzanyi w'omupiira
0: Dennis
1: Owoli nga bamukuba mbu peevu naye laba bwe bagamba twakadde tetutegedde
0: ti muntu mukulu bwati
1: bwamaanyi bwati
0: waliwo okutta
1: eggwanga bannange bwe lituuse
0: anti olwo obwongo bumaze okuzooleka n'emitima negibeera corrupted
1: kituufu kyannaku nnyo nnyo natunuulidde abavubuka bali ku tivi bannange mu butuufu omutima ne gwennyika era gwennyise kubanga ng'eyo y'ensonga bamaze okumalawo obulamu bwa munnaabwe ye ennyo ennyo singa nno babadde bagize eki nti bakumye ku ekyo kyekyo kibasomesezza
0: oba okubba obubbi kale naye n'obulamu bwotosobola kuleeta wadde okuzzaawo
1: kati lyeggwanga lyaffe naye nga bwe tusomye essaala eri eya Katonda gwe mulungi ennyo tugiddingana buli lunaku buli lunaku era netugenda anti neekatikiisi mwera etugamba ddala kirungi okwegayirira emirundi mingi n'obutakoowa nti ye
2: omulangira jjonjo nkulamusiza namusa ku faaza ne ku bulaza ne mulamusaako ne mwebaza okutuweereza ne dokita ne mwebaza okujja okutusomesa ku nnejjanjaba eyabulamu obwa bulijjo n'okutulagira enkola gye tulina okukolamu nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde tajjangu okwo omukama mwekyasinga okwagala nenoze ngamba wetuda kumaka amaka gandira donga matere nkifu iranga gatambula bulonji na yu mundu vuli watu kukugwamu esuvi na chochi sovoloku leto obutabanguko mumaka chitia wezo kusingana umundu nga vado taina chidaka lakalashu na chako jiso wade simu tamivu ni yu lukuwa esuvi liyamu kwamu hivyo kola nevimuvula nga aliwo kweli nde nga aliwo aliwo lwa lunaku aliwo aliwo nga koko ya mutamivu lwe kesa lwebala esubiri mugwamu amakane gayo negafu na obutabanguko kati tukugeza nga omulodi wa Kampala Erias Lukwago bebajja makage ne bamuwamba nga abaana be balaba omwana woyo atuuka n'abeera nga takyalina ssuubi n'osanga ng'omwana eyali asoma ebyokusoma abivuddemu n'osanga omwana eyali ategeera ebyokutegeera abivuddemu n'atandika okubeera nga apalanensibwa atuuka eyo gy'asobola okuyitira mangu okuva ku bulamu obulungi obw'okweyisa ng'omuntu asobola okwonooneka n'otunuulira n'abantu abalala bangi be bakutte kyokka ng'abantu abo be bakwata abazadde balina abaana abato omwana oyo kitabula obwongo bwe ne bumujja kumulamwa gwalina okutambulirako mu ggwanga so nga ate nalisuubidde nti gavumenti erina kusomesa busomesa mwana ow'enkya okutambulira mu musingi ogw'eddembe n'okwagala ensi ye naye kakati gavumenti yaffe obuzibu bwerina okumanya etabangudde amaka esomesa butabanguko na muntu ku kya wansi ye nekibeera nga kyongera obutabanguko mu maka tosobola kujja mu maka ga muntu n'okwata taata w'abaana nojja n'obutulugunya ng'abaana balaba omwana oyo n'olowooza nti agenda kusigala kyekimu ne bw'aliba afunye amakaage obwongo bwe buba bwakyankalana dda fe tugamugamba ntya nti gavumenti ennungi ebeeramu n'amaka amalungi gavumenti ebeera embi ennyo n'amaka gafiira ddala
3: Basebo bafaza Father Segonja ne Brother Innocent nze mutabani wammwe ono Lawrence olutaala yabali ku Ndeebwa ne Standard Basebo mbalamutiza nnyo nga mukulembeddwa omulangira Franklin Jinja omukubiriza wa program mu programu eno Basebo mu programu yaffe enganzi okubira ddala emabega bakama baffe nze n'omumbejja tuli basaale naye mu programu eno mwenyini mwimbadde njagala okutuusiza nzira kati teri kintu nodde ba Father nga Father Segonja walambuludde bulungi nnyo ekigambo love nga bwe tuli mu bwe mugambye nti omulamwa gukyagenda mu maaso bakama baffe bannaddiini tubawulira nga amaka kye kintu ekiri supposed okubeera nti kikontrolinga buli muntu yenna alina amaka mw'ava oba mw'abeera ate nga love ekigambo ekyo Father Segonja nga bwe wakisosogodde nze sandyagadde kukyongera ku lwansonga buli muntu yenna mu nsi yandyagadde laavu ate nga ne byonna ebikira byonna essaala gye mutusomedde Sebo ba Father sisobola kugiddamu yonna olw'okuba nze ngimanyi ate nga yemu ku ssaala gye neetololerako nzibuta so nnakimanya nti omuntu tali designed kubeera nti ali muntu omu ate ali suppose okubeera ekitone ekikazi nga kirina ekitone ekisajja ate nga mwenna mwagalana kye kimu nga mulina eddiini era nga mussaamu Katonda ekitiibwa bafaaza essaala iwe mugisomye nze mpulidde ng'enkutteko kubanga erina ebigambo ebikulu nnyo munaddala kati mu situation gye tulimu erudda eno waliwo ebintu ebijja nga mother nature tolina kyakkola ng'omuliro ogwaka bannange mugulengera ensi yonna tuli mu bbugumu eringi ennyo ffene ewaffe ebintu emu n'amazzi agamu emidumu gyabika ne tugasimbira layini erudda eyo mwe muli mu nkuba ennyingi ennyo naye omusana gwaka ate n'amazzi waliwo lwegabula nandibadde tuli ku nnyanja kuba okulina n'ennyanja sikuliira nammwe ne mugabulwa oluusi naye bwe mutuuse ku ssaala eno erimu nga ne bakama baffe kibakwatako bakama baffe abatutwala abakuuma ddembe tubeere bakisa nnyo bannange mubeere bakisa nnyo eri abatuuze mwagale nnyo abantu mwagale mukwatirwe abantu ekisa muyambe abaavu muyambe abantu abali mu kusoberwa kati olwaleero bafaada saagala kulandagga nnyo naye olw'okuba tubadde tuludde okuliziganya bannange njagadde nange ntekeke ettoffaali ku bye mwogedde nti okwagalana ne laavu kyova olaba nga abakyala bakugambye nti be basinga obungi mu masinzizo kati olwaliro okugenda abaami bebasobedde
4: kale webala akadde kaweddeko Simon Peter Kabito webale webazizza nnyo abakulu anoganya ffe Bikira Maria tumwekwase mbulamu wafe ya joku tu ya mbamu mbele no. Kale, akadika fe kala itanga kawedeko. Halo? Yesebo?
5: Yedaleko.
4: Kale tata?
5: Yesebo, njelare mwoko wa zatuwa ya sobo yoyo.
4: Yesebo?
5: Atisome tenisa kuhuredi ya jakwa saa.
4: Yesebo?
5: Na nyonyora burundi ebanji omukazi oli alekanira yenzo sebo webali nyo webali yedjala ebyango oko sebo nya tebi yekomba
4: kale sebo nya webali kadde kaffe kaweddeko njagala nsubuga naye yebaziza nnyo wano Father Segonja akulamusizza brother Sibula
1: bakadde baffe mwenna abatuwuliriza era abatugoberera tubeebaza okuteeka mu obuvunaanyizibwa ku pulogulaamu yaffe eno gye tuliko ate kati naddala eno ekwata ku maka fenna fenna nga bwe tuli wano obeerewa obeeri ludda boba obaawa fenna tuva mu maka kale era tukwasizaganye wamu okusobola okulaba nti amaka nga amaka mwe tuva tugaagazise abaana bano bye tukola mu maka bibe nga bibaagazisa nabo okubeera mu maka gye bujja kubanga lye tulaba nti lye zadde eryonkya era wano bwe tubakubira omulanga ti abaana bano baabano bakomawo mu mpummula mubayambe mubayambe okubazimba kubanga lye ggwanga etto oba lye ggwanga erigenda okubeera erikulembera Uganda nyaffe.
4: Amen. Father Tuomakis.
6: Katwe kwa se sabarwanyi mudumizi we amaje go mukama omukisa lokena kututukeko. Ai mikairi mutukiri usaba malaika tizibun utalo tuyamba kuona mitego ya stani wetima tukisabanga twesengereza Katonda amufuge era nawo mugabe wejeri omuguru stani oyo ne ba malaika babi abasasanya wonna munsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu Robu inza buwa Katonda basuki za mwurido kutazikira. Amina. Ai malaika tinagweja mkisache. Na amoteka kukunkuma. Kirizo kunta angaza. Na kunta asa. Na kunungami na kumfuga. Omuka mawele na mwana.
4: Na wabele na
6: mwana. Wekise chinja inza bina tata. Mwana. Nemo ya mtuwe kiliwa mkisago. Nukubwa keko kusilemi na guba wangu zina kuzuna.
4: Amina.
7: Tuesu ze sawu indala. Time check. Esawa, jisuwe sebili, esi etiro, time check kutusi wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tan star, mkaga hash, orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Nukoro kukentu kongize, kere kulera ngaru. Oyagaru kumanyobula mubaba ntongeli jebutambulamu. Kusiku nobuli muntu alina jimvu dewe. Uri di sabantu jebavude.

0: Chenda mwenye kutanzinya Radio Sapiencia, inkluzi ya magezi, insulo yomuziki, nebye mizanyo. Osibyo tuwa mulungi, uwebale kubanga, uche kumide, inkluzi eno ya magezi. Tunakulwa sande, inakuzo mwezi ziri kumi na mukaga, mwaka mwezi kwa mnana, mwaka nkumi bidi, abidi, mumukaga. Njagalo kulisayo, mwenaba na Radio Sapiencia, Fans Club, aba Blanche. Iye nansana. Olwale lwa badine meeting yawe. Tuwe bazaba nafwe. Okujumbira. Enteka teka zale disapinsa. Fans Club. Ewono. Enteka teka ezo finaze. Tuliko mchimanyi bulungi. Enna kuzomeza abiri mubiri. Umwezi ugo kuminogumu. Fena tuli wano. Tugenda kuba. Tulo ondobu kulembeze wafe. Nina we nansana. Iye mwete keteka. Nigo muna aleta. Matunke na balala okuwa Fans Club ezenje wu. Ate, inamba jukiza, sande ja, inakuzo mweza abidi musalu, manafave masulita, na huwa liyao, imasulita mchisawe, kache gombolola, bagenda kuba, na huwa wandisa, bamemba ate, abalala, waesawa, munana, bagenda kuwanga watanika. So, uwe masulita, na uwe wiliremu, mchivanenti kolu ugendo kuwanga wege atafu disapensia panisikila pate genda kuzomweza satu sandeli pija haba kampala blanch na uwa genda veda wano uimudu ya le disapensia anapo ate vizo uzja panisikila buya wanayo kivenge tiri ato kufuna nteka teke nundi kwa nzemba gamba natuliwa munge chole haba ulizaba le disapensia. Tumategeza, tukuandisa kakensa webi emiza nyo kumite, bida abili mukaka agenda masu. Ngabo mchimanyi, kuna kuredi ya sapiensia, kuri unaku, kubwa mande paka sandi, sawa bili, paka sawa kuminabili. Wewe andisa, mituwale bili juka. Atena awi, umuuliza wa mtima wange, ulidebo onywa. Nanti tuwa galango, ulimuwa kizu wase, na tengo banyo kuta bulunje vivuzo. Ebye mizanyo ebyo. Ojo wano. Ngafe abamutima kwange. Ugenda kuwa tukuteka mwensimbi. Atutu nke. Nawe wangu ya kubilago. Kubinja ulo. Tutusa sora. Mwalo wa mwensi. Ila enamba ze simu zino. Naziga wa sandi ya wede. Nuhu alo kanzi demu. Zulo msambu. Tano sato. Kumina sato. Msambu mwemu. Msambu. Zulo. Msambu. Tano sato. Kumina sato. Msambu mwemu. Nsambu, ya WhatsApp, masabu loku weleza ya WhatsApp, masabu loku wangu weleza ako, uvaka. Ne ndala, edizilo msambu mnana satu, kumina satu, nsambu mwemu, nsambu. Edizilo msambu mnana satu, kumina satu, nsambu mwemu, nsambu. Program weno wekwa, usawa nya wali wakulu. Mwongkubilako, mwongamba, ndimu nabia mizanyo, mpagira aseno. Hei, nakuteka kutimu yyo. Ketugendo kubanga kutuonji nga yyo. Nga fagamu tima kwange. Hatina fi, tutize kubantu. Haba tuuliza, nebanga. Yyo na. Ndi, nemzei, semanda, sekayombia, Oswald. Uluhale yote tuwaso vete kubanga tumufuna. Na ye, kubuzo ya mwebimu ya mwaweleza. Tinkane labidi mu programu eno. Nga vete hali sandi ya wete. Njagala kuwanga mbaldiza ya katambi kafe. Na ye. Uiche ja. Tugenda kuwa tulivutula wano. Atenga tutambula. Sande wede mzei. Gwe nefaza betungula. Musa viparish.
1: Kaka hatika kuya kuma wano. Nga waka anika. Mkene mkumunyumuzi. Kupawa paris mjia kumara kuzimba nyumba ya kakuru. Anafe nga tutandika. Tujisimba mangu mangu. Nyumba ya kakuru ya kati olumu Archbishop wa JHCB wali nakulukulu nga tumetwasomereri wagenda kulya nga arangirire ebifo bibiri nangirire ekifo ky'Empala efuke Paris ne kabula muliro efuke Paris olufanza betungula yali omu ku batambizi b'abaani mu misa nali ntudde awo maaso nanengera eno gye mmanjo gye yali kwa hiyo ngila na msulizi uruso na aseka. kugamba ekyo lyankwata era olwava olumisi olwaggwa yajja mangu n'aŋŋamba ti n'akwata mu ngalo kunze n'agamba semana be bali kusaba ne batuwadde Paris ate nga twakyogerera eri mu private nsaba okuvoola ebintu bibiri nkugambye nti nasaba Katonda nga nfunye ekisidenti nga ngenda okusoma kakati ate neeno gyetwalambula mu musomesa mukulu azze kakati awo tebyava ku nze ssebo ye sitoli ya Paris yafunyeka bulamu etandikira ddala 22 awo yatandikira
0: ate nga abakaputini be bagirimu nnyo okusinga abadayosisiyansi
1: anti ssebo nkugambye kunnyonnyodde baasaba okubeera wano kuminci yaabwe neebeera wano kati nga be batusomera misa waliwo kereziya yaffe yasooka eyo yaliwo enkadde yamenyebwa ne batuzimbira kereziya ekisomesa nga nnene bo be baateekako nfa amaanyi okugizimba kakati ate era mukulu okulambula be baaliwo kati nga tasobola ate kuleeta bantu balala nga bo bali wano ssebo kwe kulaba nti bakaputiini be batwala bamisonaliza bali bamaze ekitufu babalivaawo ne bagenda basomese munakubaba babatambuze butambuze sibadayosiizi mukulu yalimanya nti kati ekifo kimaze okukula ate mugende musomesa awo esebo naye bwe bakyaliwo kati esebo bali wano n'ebusunju engulu eyo gye bali bangi nejinja ssebo
0: kati bemuwangala nabono okuva olwo nowona okugenda
1: ekisubiokuva olwo nga kitukyagenda kisubi ne batuwa n'ekibiina kino kya Francisco yagunja ekibiina kyabwe Francisco omutuukirivu awo kigunjiddwawo mbe atwabeereere era nze omu ku abo abaatandika ekibiina ekyo kyaba Franciscan era nze ssebo ndi mu Franciscan kati era kyekibiina ekitongole ekyeddi ekyabantu abereere ekisoma ne Bayibuli tulina ne Bayibuli ya buli lunaku
0: mirimu ki gyemukola ba Franciscan
1: mirimu egyo tukuŋŋaana ne tuyamba abantu abakadde abalwadde tugenda nga tubalambula ate n'okubabudaabuda oba n'okugenda ne makomera okubayambako ku bintu ebimu emirimu gyaffe ssebo
0: kayimukikola bulidi
1: buli bwe tuba tukuŋŋaanye netusalawo nti kala tujja genda gindi tujja genda gindi essebo
0: kyabantu abakozeemukko
1: abakiyingidde
0: abalayika abakozeemu nga balinamu kasente kubanga sente muzijjawazo zemutwalira
1: tikuŋŋaanye mukama azituwa mukama azituwa tugulamu sabuuni tugulamu ebintu mumiceere bakibi tubawe netubawa netubatwalira netubasomeramu nemisa
0: tenda munya katonyeza ennya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo nadde nga kuddayo jasina nanooti nze yatubuddeyo bubi byasaala buloto gye tubaddeko eno abaana abaze batubuulira atugendamu ebyo mu bulamu bwe yasookere mu bufumbo tudde mu bulamu bwe amaze okukola yakola ddi kale tugende mu maaso ebyo bitubuulidde kati olimu Franciscan omuntu owa bulijjo ate kuba ffe tubale tumanyi ba sisita aba St Franciscan kati obufumbo bwo buno wakabumala mu bbanka ki
1: obufumbo bwaffe tubutambuza nno twasooka kwegamba tuli kumpi okumalayo ebikulu ebiteekwa okubeera mu bibiina ng'ebyo kaakati twasooka ono kulya ekiryaguzo ekyabirimu gye bayita siriva jubiri twagimala ne tufuna eyo n'ebbaluwa weeri ne tufuna golden jubiri
0: myaka
1: ataano ne tugimala ne tufuna diamond jubiri Miaka nkaka. Nechujimara. Kati tuli kutopu, bajita Platinum Jubilee. Tugenda jikuza mumwaka gu.
0: Miaka nsambu mwetano.
1: Sambu. Sambu. Bible egamba nsambu. Nsambu mwetano. Bajiteka kubutesi. Ngeno jekisuwe chabade jekisuwe. Na yenga Platinum mwerebele ya nsambu. Esebo. Kati tugenda jiria mumwaka gu no Desemba. Karuvereveri. Tunajiweza.
0: Mbutu zijia kufuga.
1: Zijia kufuga. Kama bwana bachiriza sio.
0: Zijia kufuga. Jini ya nani. Kati obulambo kutani kukuhumula emirimu. Wakole yanga government yuko wakuwe kweze sanga.
1: Government na jikuza anga bukuza saaji korela.
0: Kasi uhumula de emirimu.
1: Emirimu jange. Na jimu mula kati jiweze miaka makumi. Kumpi makumi ya vili. Na njumu mwode kati nkola jange ndi musajja mulimi ate mulunzi.
0: Kusasegula kulima na
1: hulu? Kulima nkulimi la dara no.
0: Oba ulimi salugalo.
1: Haa, nekita semo. Zeze njini nze nima.
0: Ulimi la wa?
1: Nima mkibanja change chino chen nima mutakani angeli.
0: Nukua ten kumbi?
1: Yes, semo.
0: Nojisa kumbega anga katikiru watu kamba.
1: Nze?
0: Nukirira.
1: Cheo unisa. Nimi la dala urumale service. Muna angi ngantiki kete breakfast. Kangenda kumini mja angi mange yunga nima. Paka samu samu muna anga ambayo.
0: Olima vichi.
1: Nime vintu vibira u. Kunima kasori, menyanya, bencho.
0: Mbia wakabi akulia ndo.
1: Mbijamu ne sente. Mbijamu ne sente no. Sente zitu imiliza awo sebo.
0: No, lime nyanye zo kutuunda.
1: Yes, sebo.
0: Nganda wange miyake jitakaso.
1: Relax, nga. Wende ni kasori jariye yo. Yes, sebo.
0: Mwanyi, choto wajila wenga tukutulia.
1: Mwanyi zo, nazili mila dala, kupila dala mubutu, mububu kabu wange, paka kakati. Racho bora banti, kumilembe jobote. Abantu bate manye mwanyi na enze sate mamwanyi kuchalo kuno nze na sigaranze konga nene mwanyi
0: ti oloche chiwe chanza
1: chipe chanza ati nge mwanyi zikudde bei mwanyi nga zikudde bei na enze na zilaba mwe chama ila kwe kulaba nti nchari mkulembeze wa wali mbwegasi mbwegasi wa mwanyi ila tuine chivina cha fechigata na kani yona nga chidika wempe union chichivugate vivina vya vivina vito primary societies wakati nagendo kulava chimwanyi zinolusi tuli nda bei ngekwa wansi nekolachi kwe kuyi ya mni nganti kankoli kawa elakisevu kawa gwenkola kawa mrunji nyonyo mrunji nyo ina abantu abakulu abamunwa bishinza na kuogera wano na yenga bamwagala nnyo yesebo
2: uchawuditsa mutima gwange kichinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magazi ensuro yomuziki nebye mizu
3: kapula polytechnic mengo eita abantu bonna abagala okusoma course kudala lya national certificate national diploma ne higher diploma nti okwewandisa kugenda mu maso mu courses nga civil electrical mechanical ne water engineering architecture electrical installation auto mechanics plumbing ne ICT catering refrigeration cosmetology hairdressing fashion ne design
4: tukubire ku 0 7 7 2 ana mumwenda abiri mutano asatu musambu
5: twe kwase katonda era tunywerere mukukiriza bulirwe musabira awamu ngamaka omwami omukyala n'abaana mumakate mubula kukanya songa ate muvunoka ebizibu bingi munyikirire okusoma essaala na ddala sapule essaala yanya febikira maria jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
6: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unaonye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ladda. tulina machines ezikola buli mukolo gwonna, mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala, okukusobu tebe ne tents.
7: Tukubire ku noti 758 noti emu 714.
0: Wabalungi mukulikeye mukuumula muko mwebale na kwekumiranga ku radio Sapiencia. Tutambula tuline muzeyi Semanda Sekayombya Oswald okuva ejinja kaloli kututambula naye ne Sunday ya fe ya kubiri era muzeyi otumuliddemu badde ochatu nyonyola kukunoge mwanyi ezo era nga fa babuuza ngotuso okunoge mwanyi onoga ziriwa era bani abakuyamba ko okunoge mwanyi ezo
1: kisinzira ku mwanyi zibera usi kya zitunda mwanyi zone zibera u kwenzi noga nga nze kola buko bulungi nze sagala kunogera mwanyi kujja ko kakati ya maso nga bagenda
0: gakakana
1: sikyala ba bulungi zengedde naye nziteeka ko abantu banga abawaka nga atendwe bazireeta nga nonda mu nze eziwubidde mbisi njagirira ddayi mwanyi nunje zengedde zentu kola mukawa era nja kubawa ko kukawa kende mu munyweko
0: lulireze nga kyoyogera kiri ku pulakitiko
1: nyesebo kawa oyo mukola mu nkola era mbwe ngenda mu union eri mbagamba nnyo kawa omuntu okusaawa ebyo ekyo ekkolero lya kawa naye bakyalemeddwa okukola kawa oyo naye mbajja njagala tukole kawa atwawa omungi nnyo ow'ekibiina kyonna ekyekawa empe
0: oba nsimbi ze zibalemeseza oba sente
1: weziri sente weziri era n'owange baamusiima era buli lwe ngenda mu meeting baasaba nnyo kaawa wange
0: waani amukuyambako awo era ebimukola wabijjawa onsekula musekule nga jjajjange bwe yakolanga
1: nasooka kumukola kumusekula naye oluvannyuma naye nfuna emasiini emusa ebyuma ebyo Tamari and the company bebangu z'ebyuma ebyo babijja musize bweru eyo yesebo
0: nekimukuba n'afuuka bulungi ow'ensaana
1: afuuka bulungi
0: ow'ensaana
1: mpakinga
0: olina abakozi oba obyekoleranga ggwe
1: famire yange yokka yebikola kitudda walala era mulabe wano omuwala wafaawo kakati yanyambako okukola okusakaawa ku masini etumupakinga
0: amwerira kasente
8: wakati mu program mutima gwange
0: kyenda munya atonyeza ennyalo disapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo nabagambye olunaku olwaleero pulogulaamu yaffe tugitambuliza ne ku mutimbagano so abali ku YouTube eya Radio Sapiencia okufuna bulungi ate naawe atasobodde okufuna ku mpewo wano pulogulaamu yaffe mutima gwange ebeerawo buli wa Sunday okuva essaawa 2 paka ssaawa 4 budde bwe butusalako omugenyi ne tumubakomezaawo Sunday ebeddako era olwaleero tulina muzeyi Semanda Sekayombya Oswald okuba wano ekawula muliro mu palisi ey'abafaaza abakaputini kiri wano ku lw'entebe kuligenda ku Arkwright lino linnya lya muntu eyazimbayo ukyava kukyoyitawo ku Arkwright
1: ttaka lyali lya mulangira bamuyitanga kakungulu kakungulu bw'afudde abaana omusikaawe kwe kujja n'aguzaako aba omwami omu bamuyita Natoli Kamugisa munankole najja agulako ekitundu kakati bwe yagula ettaka eryo nazitandika okuzimba ebizimbe n'abipangisa bw'aluddewo n'ayagala erinnya eryo libeeko n'aleeta erinnya eryo libayita Arkwright naye nga lyali yali Kakungulu Estate kakati nibagiyita Arkwright Estate yesebo
0: mbale ndowooza nti waali omusajja aliyo w'amaanyi n'agamba kanneetuumira awo erinnya ne likulira awo
1: balituumaeryo lyali yali Kakungulu ettaka eryo
0: kati kaawo ono ugotulaze omuntu ofulumya mubungi ki
1: mfulumya mubungi bonna waliwo omutono obucupa obutono n'owecupa ennene kakati ng'ebyo webabeerawo community ennene ebyo byembalaze nyinza okujuza ekicupa ekyo ekinene ne mukibaguza ne nkibatwalira waliwo community ezaagalakaawo mungi nga oyo gamba ngaabo bakapuchini n'abantu abalala naye abalala nina omukigambo gw'empima omutonotono bwati kisinzira ku sente zo naye nga kaawa wange oyo ali pyuwa sitabulamu kintu kirala kyonna mwanyi zange ate nzenze enogere ekiŋŋaana oluusi kaawa wange okuggwawo ng'emwanyi zibadde zikendedde nga tezikyatezinabakwengera ntya nnyo ogula kaawa oyo manye emwanyi zino
0: enkolerereeziba
1: ku byuma ebirala bayinza okumpa kaawa mubi ate n'ayonoona akatale kange kyemba saagala nnyo kugula kaawa nyinza okuyimiriramu akaseera nga sikyalina kaawa olwokuba nga mwanyi
0: zangezinayengera
1: banze emwanyi zange nogazengedde zokka zenkolamu kaawa essebo ate sitabikamu kintu kirala kyonna
0: amagezi ogajjawoago
1: mutwe kuyiiyayiiya ndi musajja muyiiya emirimu gyange mingi gyenkoze nga gyakuyiiya kubanga nga bwenagamba nti nali mukozi wangatto bwenagenda okulaba amiini bwayajja kuno n'agoba abayindi olwo nga tetukyalina maliba amaliba nga gali tugajja kenya
0: ate nga mwali temuli yanyama biseera ebyo
1: ate amaliba tugekolera tetulina byuma wano tanale zikola maliba gali kenya naye kaakati twagenda okulaba nga maliba tegakyajja ng'ate nze obulamu bwange saagala kuguza kintu kibi obulamu bwange bwonna saagala kuguza muntu kikyamu naye nga tonyinza bwebanga nkola kyenga mbaddemu nakkolero lyange wanooliraba engatto waakiri njiddamu emirundi ena ng'ekyamye nga teneddiba nga bbi naye njagala omuntu omuguze ekintu ekituufu
0: naye
1: nagenda okulaba nga amaliba agasigadde nga si matuufu nga sijja kukola ngatto ate ddyo nga goonoona erinnya lyange nembivaamu nenkola emirimu emirala gya ttenda nakola nnyo ebya ttenda by'emmere nga bwe nali musajja mulimi emmere yange gye nnima neŋŋamba n'agitundangawa yonna eyo ngaobona obutale obwa wansi bunseera kwekufunanga ttenda mu gavumenti bewalangiriranga ttenda nga ŋŋenda nkola application nga bampa ttenda era neteekawo n'erinnya erikola ebya ttenda yange nga baliyita kikebezi farmers group era kwe bampeeranga ttenda ngaatunda emmere eyo emmere ya lumonde nalimanga nnyo neneeyazikanga n'ebitundu ebirala neŋŋendanga ne mubutale olwo nga ttendayo
0: ngawengaba
1: wangi nnyo nayisanga amakomera gonna gonna ago aga gavumenti nendiisa institutions z'omukibuga omwo mwonna nendiisa butabika amalwaliro amalwaliro nga nze nga liisa emmere eyo kakati nga ŋŋenda n'eyo yonna mu byalo nembagamba mulime emmere era nagendanga mukyalo nga loole nagendanga mubutale nga nina loole zemmere nga emmere yalubonebenzi evaawo singo nga ngigamba nti kale gyonna ngiguze ettenda zange zaali z'amaanyi nnyo kale nemwenafunanga sente ezo nga ttenda z'amaanyi esobola okuweeranga abaana bange ate nange nenyumizaawo obulamu bwange
0: olwo kaawa ono omugaseeko ki ekirala esingiza ensimbi
1: kaawa oyo okusinga nkola emwanyi zange nenkugambye nti mukola nenfunamu sente ate nenima ebibala
0: kituufu ekyo amba tolinayo kati gwe mulimu gwo gwogumanyiddwa era ebaga nti muze wamuzeise emanda kaawa yaliyo
1: anti bampita faama era ndi faama faama kitegeeza ki faama kitegeeza mulimi mulunzi ente muzirabye emmanga ate n'okulima bwemunfuna sente zimbezisa sikyaweerera baana bakola dda kakati sente zenkola zenfuna za kulya na kunzi janja eso
9: kakati yangete kuba atubulira abana be yani ani nani nani nani abana be yazala atubulira kumanya gabwe manya gugu jinzi bameko obuwala bameko mukama be yabo
10: aya oyogedde ku midimu naba kuyamba ko gambi familia yo abana mukambe yabakuwa bona abaliwana wakaba mukola milimu jamu
1: bana wakati abana abasinga bana bebatu bangabe bamazombe enkugandi bakula dani bafuna na makaga abwe bagenda dda milimu jabwe tibachali wano abamba liko nebwero abo ibwero ni naye abana basatu bali bwero bali mu America abalala bali mbibugu ye bakola omulali awo kati yatwala omulimu gwa taata we gwa jajjawe musomesa naye nali nali muyigiriza emirimu era gya mikono gya bubazzi naye kariya yagireka kati musomesa atu yatwala ekitundu kino kyonna
10: musomesa w'eddiini
1: w'eddiini kati kisimu naye yabusomerera n'atunyasomu n'afunamu n'ebbaluwa gaberi yabusomerera sibusomesa buno bw'okulondera obulondereza era y'omu yekka mu kabula muliro wano Paris yasomerera obusomesa obwo aliwo abalala babalonda bulonzi nebeeronda nti kati tufuuse basomesa
10: naye kiva kuki okuva muntu kumanya nnyo ddiini
1: okufuuka omusomesa basinga be babandi bandyagadde nga bagala baagala basomese naye te nebatabusomerera abasinga bano abasomesa baffe abakatikisimu beeronda bwerunzi nebafaaza nebababawa nti kale musomese naye ono bebamu yalumbe yatugenda n'asomerera n'agenda asome gaba n'abumaliriza esebo abalala bali mu bufumbo bwabwe
10: Milimu ki emirala gy'okola ng'oggyeko ogambye olima ogambye olina kaukaawa tulabyeko n'ebitabo mu ddiiro wano
1: nawandiika ebitabo mukyala wange yasooka okuwandiika ekitabo era ekitabo ekyo bakiyita nti kibuuliraani ekitabo kino nga bw'okiraba kakati ne baweerawo omukyala ono omukyala kyalani yagulawo ekitabo kino kyali kikomeka emmengo yajja n'akirookinga omukyala wange n'akiwandiika kirungi nnyo nnyo kikwata ekitabo kino nga bw'okiraba kirimu obulamu okusooka obulamu bwe byalabye byayiseemu n'okutuuka olwaleero nange n'empandiika ekyange kino bakibuuta okutambula kulaba okudda kunyumya nga bwe mbabuulidde kinnababuulira nno ntambudde amawanga agawerako
10: otyo twaba tugambyeko Lwanda gye wagenda
1: okutuuma Lwanda kirimu Afirika wano naye nze ntambudde amawanga ataano ge bayita up countries ntambudde mu Italy nagenda ne Namagama 1975
10: ogende ewa papa
1: ngende ewa papa
10: Roma
1: mu Italy Roma
10: naye bakuyita mu Roma olwati eryakala
1: eryange bampita Peregrino abala abaagenda okulamaga e Roma babayita Peregrino erinnya lye baatutuuma lwakuba nno tiryakala nnyo naye tuli Peregrino ate ne ŋŋenda ne Bufalansa ne ŋŋenda ne mu nsi entukuvu Holyland Isirayiri mu 1980 ne nzirayo ekyanzizaayo edda mu mulembe ogwo gwakali naani nsunga ng'abantu babalonda okugenda oku nga balina ssente ne bagenda naye batuuka mu 1980 naaga nti abantu sijja abantu abamu baagendanga kusuubula busuubuzi kuba olwo n'agamba nti aa tetujjanga kutwala abantu baagala kusuubula wabula omuntu akoleredde eddiini oyo nyinza okumutwala nze nakolerera nnyo eddiini yange mu kiseera ekyo nga tuli mu kibiina ekyabafumbo bakiyitanga Christian Family Movement kakati nno bwe kunnonda nega nti gwe nzinza okukkiriza n'oddayo ne nzirayo mu 1980 ne nzirayo e Roma ne nzirayo mu Fransa ne ŋŋenda era mu Holyland kakati navaawo ne ŋŋenda mu London ne ŋŋenda ne mu America Ezo zili meka ensi zobaze.
10: Sitano.
1: Tano. Kakati munako maunga mingabye kumsezo. Nebirunji ebiliyo. Ingambaro. Nenda ba nebi awa no mu Afrika. Ate mbadde mukulembeze mbintu bingi. Inga. Abaana bange bwe munaava mu nsi. Tewali ajja kusobola kuwandiika bintu muno mu buyino. Abaana kubanga waliwo bye nteekwa okuwandiika ng'abaana sinnabazaala. Naye ate banaabiwandiika batya? Ningamba ti kampandike nze ekitabo kino. Kwe kutandika okuwandiika ekitabo kino. Kitabo okuwandiika ekitabo si muzannyo. Tokiwandiikira mwaka gumu.
10: Lwaki?
1: Kubanga oteekwa okumala okulowooza nnyo. Olwoke kintu gundi ky'oteekwa okussa mu kitabo ekyo. Bwomala kirowooza n'okikenkuka n'olyoka oteeka mu kapapula n'osirika. N'oteeka ekiramu fayiro n'osirika n'oteeka ekiramu oluvannyuma bwomala okubiwaza n'olyoka okola ekitabo ekyawamu nga nze kino ky'olaba. Kakyalo ekitabo kino kati kiro yennyini.
10: Charles
1: Peter Mayiga yakirowo kinga wano. Ekisebo.
10: Obulamu bwo kati buli muno.
1: Buli muno n'ebintu bye ndabye.
10: Ebiri e Bulaaya.
1: Ebiri byonna byonna biri omwo.
10: Bw'otumenyerako katono. Ebiri e Bulaaya ebyo walabayo.
1: Okusooka, nasobola natambula mu nsi entukuvu. Nsi entukuvu eyo nagirabamu ebintu birungi ebinyonyi by'omugaso. Era nze bw'osoma bwe ngenda okusoma mu kyaki, ne basoma Bayibuli. Bayibuli endi mu mutwe. Buli kye basoma nze kubanga nakirabako. Kakati. Kino olaba kati kino okirabye kino kifaananyi kino olaba nze nga nkyali mwana muto ndowooza ondaba bwe ndi okusooka
10: nimpi
1: kati olabe nga bwe natandika obulamu bwange si bwa kusaaga nabutandikira ddala mbuto kakati oyo taata wange gwe ndi naye oyo muganda wange mukulu wange ye Faaza Kyeyune nga yakafuna obwa Faaza era afudde jjo wano naye nga musajja mukulu kale nno kwe kulaba nti nteekwa okuwandiika ekitabo kino mu bintu byonna bye mpiseemu
10: ogambe
1: eddiini emisobo ogimanyi bulungi Bayibuli ngimanyi nnyo kubanga yali mu mutwe
10: kati bw'ogenda Isirayiri atagendangayo oba oli awo anaawuliriza emboozi naye n'afuna akasente n'agenda biki bye walabayo
1: bye nalabayo bye bifo ebitukuvu byonna era njagala ogenda okuba ekifaananyi kiri wali kiri kiri ekyawansi entukuvu wali genda okikube kiri wali ku draining awali nyumba zange genda okikube kiri awo kiwanvu wanvu
10: ebiki byolabayo
1: ensi entukuvu mulimu nalabamu ebintu bingi nnyo ebifo ebitukuvu byonna byonna okuva mukama waffe lye yazaalibwa bwe tutandikira okuba lwajja mu nda ya nyaffe Bikira Maria kifaananyi kinene nnyo nnyo nnyo era bw'oba oyingira ennyumba eyo mwe muyingira mu kyaki eyo okibula kifaananyi kiri waggulu nnyo nga malayika Gabulyeri abuulira Maria nti olizaala omwana wa Katonda awo New Testament weetandikira ne tukoma Jesus ku lwazi ng'alinnya mu ggulu n'ebigere bwe ebiri awo we tukoma nga tulambula bye bifo ebitukuvu byonna byonna bye twagenda tutuukamu ate ekirala ekyansanyusa kwe kusanga ennyumba eri ekifo ekyo mukama waffe we yasangira bwe yaliva ku batume ng'agenda okwegayirira n'abaliko awo mu nnimiro n'agenda okwegayirira amale asange nga bano abatume beebase kati bw'ova awo baali kuminiti eddako we wali mukama waffe Sara yayigiriza abatume kitaffe ali mu ggulu ekifo ekyo kyatusanyusa nnyo nnyo nnyo kubanga bwe twasanga ne Saala ng'eri mu Luganda Saala endala zonna ziri mu nnimi endala zonna zonna naye Saala kitaffe ali mu ggulu ng'eri mu Luganda bagibitadde ku kusenga okwo kwonna okwetooloola ennyumba eyo kyatusanyusa nnyo era n'ennimiro eyo n'ennimiro ya gundi eyo Getisimani najo nafunayo n'ekisigala era nkirina wano kyaliddwa wano sikiriwo naye kiri nakitereka najjako basala omuti gwamu ne baguteekamu ebijukizo era nakireeta ne nkyuka ne ku mukama wafe yazaalirwa ebyonna ne tutuukawo ebifo ebyo ebitukuvu ebifaananako ebityo bina bina twabituuka mu ssebo n'olwekyo ensi entukuvu yansanyusa nnyo wabula kinalabayo ekizibu ekyayo tebeereka kubanga enkuba etonyayo mu mwaka omulundi gumu gwokka bwe guti musana gwaka eri
8: nkyawulirisa mutima gwange
2: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
11: owange sembejja yagw'eddalu
12: yali tayinza butalaluka emmaali ye yonna yesaanawo munabbambula w'omuliro
11: bambi
12: twamugambanga afune insurance ya Ghana Pax Insurance fefeka abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi eyebidduka tulina insurance ey'omuliro eyebizibu ebikugwako obubingo badde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Max Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
13: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba eddekende ensufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10, n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
14: Tiabule, kati wenjogera lantuse ku round about ne polisi ya kibuyengisiza kati ndia na mu bitala bya machi ndia ku barracks waguru tonengera obatondaba obambuze
15: naye nawe nakugambye meters 3 nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndie hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boyisa ku shero katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo kinene kiri konti pharmacy center
16: iye kitufu nyo a one stop shopping center yokka edina muli kalonda w'ebyobulimino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku noti 781-386-5268 okumanya ebisingawo Omwezi ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris Bwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kiku kusaba abantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku wooteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olunge ne ku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwakubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parishi y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya
17: Fred, halo, nga sikuwulira Fred, halo

0: kwewandisa
1: jangu kati
0: wewandise
1: oleme kusubwa mukisa ogwo kwewangulira pichipichi
0: nebirabe ebirala nfofolo
1: okwewandisa kwa mitwalo ebiri jokka
0: jangu wano ku radio sapiensi ensambya
1: wewandise
0: oba sente ziweleze ku simu zino
1: owa Airtel noti 753-342 noti 69
0: owa MTN
1: noti 784 noti 24516
2: nakumulamu okwo tuli ne mzee Semanda Sekayombya Oswald kutambula naye sandi ya fe ya kubiri tugenze onyumye nse tukuvu tutebere kamu omusana gwaka nnyo
3: era twala be matoke gayo ago gabogoya teriyo bitoke nga bino bya fe Uganda ni bogoya ninga bamusabiseeko obuvera babukola mu technology wayo kugamba musana nikutayita muko kya matoke gali mu minu jiri ninga babisabise olwo musana omungi gwaka nnyo nnyo nnyo era botuka nga mugenda Yeriko waliwo hoteli okusobola okulambula ebifo ebyo waliwo hoteli mutekaka yuno obukufiirwa obuli tempula obubipapula bwemuteeka ku mitwe okusobola okulambula olwokubira omusana gwaka negusiriza negunyigira
2: newagamba oguzukusa kawenkenekale
3: nno gwemuteeka waggulu omusana gwaka nnyo naye nga okugyako omusana ebifo ebyo bitukuvu nnyo kubanga ne mukama waffe oyo abatirizibwa twatuukawo mugga Jordan awo nna twatuukayo sepu ebifo ebyo byatusanyusa nnyo
2: abantu baye ensi yaabwe babitwala batya kiringa boolaba wane waffe okimanyi nti omuntu abeera mu Uganda wano nga mukatuli kyajjudde naye nga tagendangako namugongo gyebiri eyo bo beyisa batya abantu baayo
3: abantu beeri ekibi kyabwe bagenda ne beetabikamu abawalabu kakati osanga omanyi ensi eyo evolution bwe yajja nitabukatabuka ebizimbe ne biggwaawo naye waliwo ekisenge ekimu ekyasigala ku nnyumba emu osanga nga abayudaaya bali awo beegayirira bakubakulya emitwe bakuba emitwe negijjako n'emisaayi okwegayirira ku kisenge ekyo ekyali ekyokwega ennyumba eyasookera ddala okwegwayirwamu bakuba bintu bwe byayononeka ne bagikuba negwawo naye ekisenge kyasigalawo naye osanga nga abantu bali awo bakubako emitwe bakubako emitwe nga beegayirira bayudaaya kakati waliwo n'omuzigiti ogwo ogwawe w'ekisaka Musa Katonda mwe yabikira Musa kimali kyako omuliro kakati nakyo bakikolamu omuzigiti ekyomu kisomubisi kyaffe kyabakatoliki kyabasiraamu tetwatuukayo batulengezaawo bulengeza kakati awo naye ng'ebifo ebirala gibiri bingi abantu baayo tibasoma nnyo nze nabalaba tibafaayo nnyo byakusoma tibafaayo nnyo kubanga beetabikamu abawalabu nabaki twagendanga okutambuza ekkubo lya musaalaba nga tuyitamu butale naye ng'abantu basekana busesi bali awo balinganga abantu abali mu kintu ekitagasa kyetukola nga tebakigaya bakiri awo baseka busesi naye twatambuzanga ekkubo lya musaalaba okututuusa kalivaali eso
2: kigeza bo nabo balinga abaafe naffe tubanenye kitono tamanyi namugongo
3: era kati bagamba tufu libawala naye kubanga singaffe tuli eri olaba twandibadde tusoma okusingawo naye abeeri ebifo ebitukuvu babalambuzi bebateera nnyo okuba okufunamu ssente naye bali abaayo babifaako tebabitwala ngaekikulu ennyo tebabitwala ngaekikulu naye ffe twalabira ddala ebifo ebyo nga bikulu nnyo
2: wezeeko Isirayiri
3: yes,
2: ogendako e Bufalansa
3: yes,
2: olwogenze kukola ki
3: kati bwetuva mu Italy twagenda e Bufalansa olugendo okugenda e Rudi ewanyaffe bikyamanya gyabiikira Bernadette kyekyatutwala e Bufalansa netutuukayo e Rudi netusanyuka nnyo nti nalabira kereziya erimu kereziya esatu omulundi gumu baazikola wansi kereziya wakati kereziya ne waggulu esembayo naye
2: nga
3: kalina
2: myaliiro
3: gye gikyuka
2: baakikola nti abantu baba bangi bulungi nti
3: bajjamu
2: awamubasaba
3: yaabo mumbe nabasaba naye nga baagikola be batyo nga bajawulamu.

0: Ne tutuka erudi ekyatusanyuse nnyo kwe kugenda okutunyika mu mazzi wali ku kidiba ebidiba ebyo baabikola batuuka eri bakwambula ne bakusiba ekipumpulira noluvannyuma kunyinaka mu muli naye ekyatwewunyisa baatunyikanga mu mazzi nekayogerera wano nga wankaza edda amazzi tegakulwako tetwegasiimudde naye nga gakukazeeko bukazi amangu kimanyi lwaki gakala mangu naye bakunyiranga ne bakukwata erudda nerudda ne bakunyika neukala naye okwegayiranga kunene nnyo twalinga mu kusoma kulungi nnyo kunene nnyo n'ebyewuunyo nga bikolebwawo nnyo kyenjukira kubanga twasanga abantu badde waliwo abakadde n'abalwa badde nga bateekayo ku butanda naye abamu ekibalabirangako gyemiggo gye bajjanga nagyo nga bagireka bagisimba awo ne bagenda nga bawonya nga bamaze okuwona nga bagireka awo nga bagenda tagenda nagyo netwasanganga awo nkumpuku erudi sewe bufalansa kyekyasinga otusanyusa erudi
1: oluliyo mwakati
0: 1984 ne 1975
1: ekigeza soddangayo
0: akuva olwo ngenda mu zino nsi bbiri bulandani nemu amerika
1: wagenzela bakubaana
0: n'okuwumulamu
1: emirimu bakugogole ku misuwa
0: obukozi kubanga obukozi nze mbwagala nnyo kubanga nava buto nga njagala okukola naye bwe ngenda okuwumula naye nkolerayo kiwumula ku tivi aye tivi nga bwogiraba eyo tubano tugiraba tivi naye tetubeerako otulaba wano mu ddiiro nga tuzze kulaba mawulire naye tetugibeerako nti tunaagenda netulaba tivi tubaala mu bitabo lwakubeera nti kati amaaso bagenda tigakyalaba bulungi naye tubaala mu bitabo byaffe n'ebintu naye eri ebulaaya bwetugenda nze nanninayo nenimiro eri obulaaya eyo
1: ennaku zino kiba tokisusizanakisusisa
0: lwa nsonga kubanga saagala kutuula ewali wetwamalayo kumpi sizoni namba myezi ena nga tutudde ne munanga eyo tuli eyo nenegamba abaana ti anze nja kulima bampe nnimiro nnime nebampe enkumi nennimayo nennima ebijanjaalo nnima emboga green pepper nyaanya
1: balina ensiko ngene waffe
0: bibira mu amerika bibira nsiko gyeri naye ensiko ntono ekusinga bibira mu amerika ate ensingimu kubanga tebalima abasinga obungi eri kyebakola waliwo siteeti ezirima emmere ne siteeti ezirina amakolero ezo zebazaawulamu kati ffe wetugenda tuli munsi mu siteeti yamakolero naye olwokuba mulimu sipaesi ezagyetusula mu kyalo waliwo sipaesi woyinza okulima naye nga babiri bo tebabifaako ebyokulima bakola bukozi mirimu mirala kwekubaga nti anze bampe sipaesi nze nnime nennima era n'okusuusa kati ennimiro yange bagitwala ngaekikulu bagirima
1: olujja bwogendayo bwoti ngaolambulalambulanambula
0: ennimiro yange sebo era ekyaliyo bagiyita semanas garden
1: kati ani agikugamba
0: amaka mwe twali be bagirabirira
1: gago oba gabaana
0: gabaana waliwo omuntu omu abatali baana baffe gyetwasulanga mukyalo nno ate okuva mu boston bakiyita ekyalo ekyo bakiyita tingsboro gyetwasulanga kakati kwe kulaba nti ekyalo ekyo nange nenga nti kannime abaana biri bakola esaawa biri mu nyaka kati kobeereeyo ku tivi tokoba amaaso tegafa n'okufa nimbaga nti nja kulwala n'okulwala wendiddirayo nga sikola manyidde okwekolera kwe kuŋŋamba nti kale waawo dima nennima intima emiti nagitemanga mubba nagitemanga mubba kubanga eri teri nnyo nsiko bwetinga yansiko ntono nnyo ekinga bibira ntema emiti awo omanye eri bwobugula amaka ogagulirako nettaka n'ekitundu kyayo nebakuenyika zaayo ziba zizo kati oli bwenatulanga ng'alina nawanene nga nnima Era basanyuka nnyo.
1: Kulaba ngo obagulu
0: balibegulu. Abasomoza kubanga nokutusa kati batekamu ebyokulya. Bagula bitono. Naye babisinga babyerimira awo kakati.
1: Kantolo kubawa amagezi nti bannange. Omulyo ku kiri fresh nobyo kubyapirira.
0: Ah, era babirima sebo. Era ne bwetwali tukomawo nnya ebintu byaffe bitwali mangeo bijanjaalo twabireeta keno. Kujjako ennyaanya nga tusobola zireeta mu nnyonyi kutuuka eno ziba zoonoonese.
1: Wakati mu program mutima gwange.

0: Tienda, mwenye katanize nyagede sapiensia, nkuluze ya magezi, ya nsudo yu muziki nebe mzanyo, na bagambie tuli kabula muliro. Wisi ya zibade mawegao tuwa dejinja kalori yeyo. Katukuno tuli kabula muliro, tutambula ne mzee Semanda, Sekayombia, Oswald, msajja, mkatuli chajude, haina golote waka wano. Ila mwawade wa subi lanti ziba mwifu ya lukalo baku ekerezia. Ye olwensu ongaze ne mama Maria ya jisala wuna ajitekira dale waka wano. Ila anga uwesimbi ya makanda. Abantu ababuli joba jukuzi sabatia. Mwaba yuyonga guwa.
1: Abantu ababuli.
0: Kubo otobolo kuibaye dine njane.
1: Banji nye bajasebo kwa sabashu awakatochi wachima. Abashimanyi. Bajani basomirao. Omujiro ogendo kutumula yungu olaba omuntu afuka midawo nga asomesa ate nabo tomufaako tomufira kooti n'agenda abakimanyi bajja ne bakyama ne basoma ate mu budde obwa sapule tujja ne tusomera awo abantu bajja ne basomera awo era ffe essaala zaffe zonna ez'olweggulu okujjako ez'enkya zitusomera mu nnyumba naye ez'olweggulu zonna tuzisomera awo ku ggoloto ne sapule yaffe ya buli lunaku.
0: Kyetaagisa ki omuntu okuteeka goloto ewaka? Olina w'osaba olukusa?
1: Ekibuuzo ekyo ky'ombuuzizza. Kizibu lwa nsonga. Omuntu kisinzira mu mmeeme ye bw'aba akirabamu omugaso. N'akiteekawo. Kwakati ebintu bingi tugambe gw'oli awo. Oyinza okuba nga mukadde wo yafa. Naye okumujjukira. Osoka kuma vijukizo biyari yako roba biyari nana vikuma bulungi. Ni haba natiba bifuako. Kakati nze nganzi, tata yangu yafa. Yari ne vintu bibia kolo bibia kozi sanga. Ni mbirina okumujukiranga. Na haba natiba fayo, kakati nganzi, kumunyonyo libichi la mari yoyo. Chiyankole. Lecha atukole deche chocho kache vicha asoka. Nevi la vingi vya kozi, ya biya tumusaba vya akola. Na ye, duachisi mkole ya chukuzo ngeicho.
0: Teina uo gena, no wani kante wa sawa sumba, ino kuteka kwa mkono.
1: Neda.
0: Jisema anda, Oswell, akili zidua.
1: Neda. Ukukola bukozi chintucho. Na uli chaba kulu, nebaji uo mchisa.
0: Madenze nongdoza, tuboi inakesa uo tuse, tuboi inebaluwa joa waandika.
1: Nda sebo.
0: Kuhesi mtunge chotekiwa chawo.
1: Nubaita buisi nebajia, nebajibuwa mchisa, njigenda maso.
0: Tienda munya, kataseze nyale disapiensia, nkuluze ya magezi, nsoro yo muziki nebie mzanyo. Tuwa genze ni tutambula na utubulia neba umula ebulaya. Ngoba do chatubuli okutambula okulaba. Abantu abandi egombye soma kataboko. Byongero basunire sunireko.
1: Bannange. Nga bwe babulidde akataboko nga bakaita kutambula kulaba okudda kunyumya. Bangi temunira mu kisa kugenda ko bweru. Neffe ne mukyala wange twafuna mu kisa kutambula ko ne tugenda ke bweru. Ate si kugenda ko kukyala ne tubeerayo tusimba ya makanda. Ngawe nkubulidde nti nanze tulinayo n'ennimiro yaffe. Ekitegeeza nti tubeera ebbanga ddene. Kale nno bintu bye tulabye e Bulaaya bingi. Naffe ne twagala tubigabanyizeeko n'abantu baffe aba kuno. Abeegomba okutuukayo ng'ate tebasobola olw'essente lwaki. Naye kakati ffe ne tufuna omukisa tugendayo ate ne tufunayo amagezi. Amagezi ago tugaleeta ne tugateeka mu buyino. Kakati kye nsaba abantu. Ekitabu kino kikyaliwo kye twawandiika ne mukyala wange naye yawandiika ekitabo mubigule banne mufune omukisa okufuna ku bintu bye twalaba ebweru ate ne mu bulamu bwaffe nga bwe buyimiridde tuyise mu bulamu bw'ebintu bingi naye twandyagadde naffe tubagabanyizeeko ku bulamu bwaffe ne ku bintu bye tulabye mu bulamu bwaffe nga bw'okutuusa ku myaka gino gye tulina.
0: Enkwatagana yo n'Obwakabaka kajukiro watu kilo kujano kulo nchinge chitabo chu. Iri etia, bichi vyokoze mu Bwakabaka muno waga nchi ha. Mkulu Semanda, amu Bwakabaka muna mjukiro.
1: Ema vega, na kugambi, tuwai msumiro, Sekabaka Edwardi na jatula ambula. okuvuulu njagala nnyo obwakabaka nnyo atenze bundi mu musomyo okumanyanga bundi mu musomyo kabaka bamuwangangusa twabaasigalawo abaali bamwagala ennyo bwe twamalanga okukola twalinanga olunaku olugenda emengo wali waayitangawo wa miti kabazzi nga tukuŋŋaana nga bataka bajja ne boogera ate ekyavaamu ne tukuza n'ebirevu nze omu ku abo abaakuza ebirevu era kabaka bwe yadda wadde ne tusooka tumwako ebirevu byaffe kabaka oyo era nkunnyonnyodde bwe nagenda e Rwanda kabaka bwe baamuwangangusa ne ŋŋenda e Rwanda okukolayo essomero naye bye yakomawo
0: balekeeyo
1: bintu nabireka neŋŋamba ka ŋŋende nzireyo ewaffe mbeere ku bwakabaka bwe nkomyewo situdde era kabaka yannonda ne mbeera omuweereza we nze mbadde musaale mu bwakabaka wano mu ggombolola ya musaale Sisa omuluka gwa musaale nze mbadde ngutwala ng'omwami wa kabaka kaakati bwe nkaddiye era ne muteekako n'omuntu omulala era ne kati nkyayagala obwakabaka era olaba kyekirune katikkiro kwe yasinziira n'ajja mu maka gange n'okutuusa kati njagala nnyo kabaka wange era bw'otunula waggulu awo olaba bendera ogiraba bendera obwakabaka ogiraba n'olwekyo bweri awo waggulu waliwo bendera olw'olwekyo obwakabaka mbwagala nnyo era ndyanjogerera ku kabaka wange mba mukyayira ddala era kyova olaba nti nzire ne bwe bampandiisa ebbaluwa obanga ndayira ndagala era ne ku kyalo bampita semmanda musajja wa kabaka era bw'ototeekako ekyo
0: bakagudde
1: n'olwekyo kabaka wange mwagala nnyo nnyo
0: ebirevu bino mwatujja wa okugamba sengolosa abakusajja
1: naku twalaga nnaku
0: mugiragaani
1: nga tugiraga abantu abo amiini bamanya bote yatutwalira kabaka waffe tubalage nti naffe twanakuwala ng'abaganda ekyo ekifaananyi kyalaga ensi yonna nti kabaka waffe tumwagala
0: kyabakwatako
1: kuba baakirabanga esebo
0: ng'oggyeko okuza ebirevu olumu ye nga tetunaba kukivaako ekyo mubikuliza bbanga ki
1: twabikulira okutuusa kabaka lwe yadda nti kabaka yabamala emyaka bamutwala mu tekitegeeza myaka ekumpi ebiri
0: ng'olyawo sakaatidde maama ye yakulabanga ati ewaka
1: awo maama oyo ati yagenda okujja nga tumaze okubimwako esebo nga tumaze okubimwako
0: olwomaze kiki ekirala olwo kyemukoze ebirevu byokka bye mwakuza
1: nokunbambalanga
0: simanyi embugo
1: nekkanzu era kabaka bwe yajja twasanyuka nnyo netusanyuka netujaganya era nkugambye ffe twakuŋŋaaniranga ewakabazzi miti emengo nga tuva ku mirimu gyaffe netugenda olw'okubeera nti twagala kabaka waffe
0: waliwo jjajja emboozi gye yatunyumizaako emboozi ya kabaka bamuwaŋŋangusa balumbi olubiri baleese emmundu kima mwagiyitanga ki bwe yamasanyalaze esooka otunyumize ku mbeera eyo
1: kabaka Muteesa yali muntu wa kadeeti
0: omusirikale yakafuluma
1: yali muserikale owa queen ebungereza era yafuna n'ekitiibwa kyokqueen akati baamuwa emmundu eyo olw'okubeera nti yali kumpi ng'omuserikale ng'ekirabo emmundu eyo yali mu lubiri era yagikozesa nnyo nga bagenda okumuwangangusa nga bamulumbye mu lubiri omwo okutuusa lwe bamusinga amaanyi n'asobola okuwa waggula n'agenda adduka naye nga mbisele hivyo nga tuli nyo mwaka waka anga tuli mkukunaku wala kunene nyo yesevu
0: embele hiyo kusanga wa malo kugenda ama ule muka manyamu chanti chafude hiyo embele hache ya liye mengo jodike
1: jali akasiri kido kanene nyo mbele yunga techi alina mtu lero kutambula na kujira chinga bantu banaku wafu nyo
0: bata kawaka hiyo
1: mbisele hiyo
0: mbamba kavu kwa gaya bante batambula anga yali kapi ne bagante tati yadamo kutambula
1: tibali kafyu na yenga twagwenda nganga nabazungu abo ngatutyabagala abayindi ngatutubagala nnyo ero jukira bali nanga omusajja kubayitanga ombitokani kamya ombitu bamwitanga kamya ombitoka awe kibuye yajanga nga abera kadala kwa twagala na kugula byabantu byabananga nyabo byabantu byabagwira aba injya bweru nga twagala kugula yo
2: cyenda mu nyakato nyesenya fama radio sapiencia indi mukuruze ya magazi ensuri yo muziki lebye mizanyo zanyo cyenda mu nyakato nyesenya fama radio sapiencia mukuruze ya magazi ensuri yo muziki lebye mizanyo
3: Erimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegire mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo jumilo vya meza nyo. Awatari komo. Wewande sekati ku 22bet.ug. Gezesa ya mikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Nyumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Tori inda, wewande sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe liyo guongo. Betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili muetano. No kute wa guru.
4: Halo, omwanga mutiabule, kati wengi yongere na pisa kuraund aboutu, ne polisi ya chivu yenjiisi za, kati indiana mubitara vya machi ndia kubala kisi wagulu, ronengara, obatondaba. Obambuze.
5: Na ye nawe, na kugambie mita azibisatu nga wakavamu raundi ye chivu ye ngo yambuke machi ndie. Haka tikola buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti Farmers Center.
6: Iye, chitofu nyo, one-stop shopping center yoka. Elinamu likarunda webiobu limino obulunzi, omuli edagala, omuli ensigo, elijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokuwe torole guanga yuna. Tulambula famu june tukuwa buwamusi, okugeza tupi mwabujimu buetakalio, netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ndatuwe ya mbisaba sauba faba kugu, jango kulevi ntuwebili original kufamazi sentu echivuye. Kubakunoti msambu mnane mu, asato mumu kaga, atano mbili, mkaga mumu nano kumanyeli singa mu. Wakagi makago ka, ngalanje ziliwoze zentufu. Kubanga lanje zikolo kusingo kujuzi chisenge. Zitulambika kungeri jetu tambisa mwabulamu, engeri jetulaga mumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu, lanje zikume bilo uzo, lanje ziletaka bugu mwonesa nyukono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
7: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
8: Wanji baba.
7: Na kuwa sete zo geno kuwa nisa mkakesa, tuwanzi dira.
8: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
7: Kate sete zo gumwe sundu weguli.
8: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chirolulwe njini, olubuto lwamuluma. Nemu gulirako magnesium waka kaga.
7: Kato inaomeka.
8: Oba kenda baba.
7: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
8: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo, na kenda kala bikate kali wo.
7: Tonyo nyola, uwa mto wangu wabachi.
9: Enaku wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oreme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musambu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
0: mkasangwa duko chika baka kamuletela akabasa aduko kwe no kumugo wa monsi
1: anti kabaka kweni nga yari governor tevi kakati ya muita asa ininge kuchuandi yiko mechuandi kechu nga chini mkumfi kwa gara kutuwa lansi ya kwe kakati kawaka na chigana nga tasobula kusaini nga chigambe chunga tachibu ya bantu chibachi chidiza na ya gara kugamba mwari kudedi mba atube bachidize na hindi mnebitibamu chidiza sa kutuko uluka wabu na nyiga asinga yali mkwano kwenyo na hindi na nyiga na hanyo na alina muanga angu sana mtuwala kuburo netu nyigira dalaga wanoyo Mseli wali utuwali nga ndi mchari echengereli. Nga oi bantu, tutuwagala bantu nga baja ulusi, nga polisi bege, bagala kuata bantu, baba siba, baba kulachi yao, wakamia, baba tuweka makomera wakulachi. Bagundi yao, babeni chivanuka. Na uba mateka makomera, bagala kubasiba, kubanga, bagala kuleto kwefuga. Yetu hawa angulo ufanyi mare, batu chili zani tuwefuga.
0: So hawa kubanga masasi ngeni na kuzina?
1: Baa kubanga wagulu vipira, tiba kubanga bantu masasi. Bali hawa zungu, bali na, bali wakambwe na yati inga bali na omutimongo, omusasi ziye, gulumiluwa abantu. Echintu echinti wa muntu, nga wati ya nyoku chita, baba kubanga wagulu wa masasi. Tibali nga bano bafwe bakuno abaagala kuba muntu kunyama
0: nti fujjo bagamba nti bwoyise waliwo stake baganti ngo muntu tesemanda bo bawe kalakasiza wano yate bo busawe kigere bo busawe
1: akati okwekalakasa twekalakasa nga lwa kugira kifenga titutta bantu naye nga twekalakasa lwa kuba nga kulaga bo tali matipo ku kintu kitwagala kankuwe chokula vila ko. Joru no, mwamenye mganda ganti joe, chintu nchi mwenyebushiba chie wala. India, abandu abavubuka, babade mkweka lakasa, nga olwe chintu cheba saba cheba tagara. Na ye, chani inga chikuata kumasomero, kumutu kueducation. Aba hindi nimbeka lakasa kumpi mwezi mulamba. Ni uluvanyima, tiba wangu, tiba wangu, ulina ale kulira. Nchini balu ndo umutu umulala. Nye kakati baba yindi tibeka lakasa. Luwaji tibaba ta. Nye kakati. Nene Kenya weka lakasa. Nye kakati. Upeka lakasa sichi vi. Aha. Nsiyo na yeka lakasa uluku saru. Uta matibu. Utubabu matibu mchitu. Uba miwendo mjingi waguru. Uba kuzechi. Nye te chitegeza nti muna asiba abantu. Uluku weka lakasa.
0: Uluku. Basi ba ulusi ne wako kugamba ne lugambo bebo gena waka haa kutukuje mbalala mpuse mnyanya mvunu
1: chichu nusewu na yefu kwe karakasa kwa hatu yamba nitufuno kwefuga elaba nubakama bafe bandi bade batuagala nyo kumanga tuwa wangu kwefuga nituwefuga chingati tuwa wangu tituwe karakasa chituwa tuchari mbufuge waba mgeleza chinabaku no chibata manyi na yate mtubalu nze ati ni watu ni wale itachimikila ni watu wefurida bantu waga denyo fabo mrembo ugu yesu
0: mchawela
1: mchawela mwemwari
0: matini
1: mwemwari
0: kubanga katilwa nesente zila gambe zio kuba wabakade
1: ati batu ujerega bujerezi sente zi batu wa okubwa nukutuka hali kurugudo ngewedeo mtuwari evili na chitundu mtuwari evili mene chitundu jikolachi kakati kwe uanunga mtu usema kagandu. Ogule nyama yintuari hivili ne maravandu. Hivili na chitundu. Zivigala ziba na maravandu wanu. Nolo echo. Bandi bade batu wagala nyone batu wane sente nyingi.
0: Obaba bate esezawe bata manyi bukulu wangu.
1: Na bate esaba. Simanyi. Kubanga simanyi bia kutesa bate esa. Kubanga kunzi kabochambe barita parlimenti ya wanu. Sila wanga mtu wa banavesi mbyeo kujamu na mchalo kutuga amani. Banda itu tuatuge na kutesa. Netu tuge tutualechi. Sibalaba. Patesa vyavu.
0: So kati mwene mulekeluwe mavega.
1: Tulekeluwe mavega. Nenibandi batuloza konyo. Fetu wakola government kankubuli. petu wakula government.
0: Anti mwewa gambo kiendo kula we mkulu entewe. Haba mwemo guguva. Kato enjo kuwa gwenye sibina acho. Chulia choya gala. Atiba gantu mkulu embeza ya gala kula wakuba.
1: Tebaba chiliza kutubu. Tebaba chiliza kumulaba. Tebaba chiliza kumulaba.
0: Mwaleoke ziza
1: kuhu. Nangi. Atiba mnanga. Anti mpudi laba genda yu tebaba chiliza. Tala wika. Chenga kati chenga janga kuno kuchara. Naga malikati ngenda kuchari lawa kucharo kabula mriyo. Tuba atiti tumusanyukira. Wanga zimu tuwa nje kutulaba. Ni hati wewe unyesingaji ulaba atava sirikali wada atiba kubaba bantu bakulachi. Bantu nebati ugeenda yu. Siunga chandi wati chirunjo mkulembezi wafu. Nja ni tumulaba. Fena tuwa ndiagado mkulembezi wafu. Kumanga mkulembezi oyu ungao yu museve. Tajia kububwe. Katunda yava mulonzi.
0: Ande mwurika li mzee wecha achuka. Nsi ya fuka nzivu.
1: Wawo sebo.
0: Nchivugu wa mwa haba tujova doba uli. Ateka tijengu wabu wali omukule mbeze. Mwaze kumilion na wade tericha omu. Na ate ya mwuri zobu taba mwa haba takolazi.
1: Ate chibale tidechu. Bana haba sirikari. Haba mwurewe etabu. Bebono na. Ni inga ye. Haba ntubani mwa gati.
0: Ante katipuwa zobu wali kwecho. Ntumunai. Sisa hata wukabomu ziri inga bomu kwa agende wa mzee semanda.
1: Nekabalu kireye. Chichiga ana kumukuma. Ni mkume ina yete inga timusagula bantu kubabukubi. Mubarike babelao basimbe bajaba la wiko.
0: Mamuhuli ya vizibu
1: ya. Vizibu ya wabikwari. Era mirundi mingi uri na msepe ni jageze. Nga mamuhuli ya vizibu ya wabu. Nga abiso vinga. Hii.
0: Na hati muina wakate. Bana wabalo ndaka tuina. Mkulu opono opondo.
1: Yes,
0: ya kulira abakadi ya MP wa abakadi.
1: Ya yeah, tuchaji dafwe na tujano tumuwe bintu ya fengi tuetaga. Obama wakamunonya. Te tumunonyi zawa. Tutumula wajavera. Tuvulia uli zinga alimpari mingi. Singa jana atulambula. Nsebade nkule mbila abakadi mgombo lele banga dini miaka etano. Nsebade na yewa ndi simulubu liranga nako. Tuwa mtuwate sade chitesu chapentu chisa. Nti abantu bave ku bantu myaka nkaga. Titula banga wechiita. Batesa batuongere ko ku senti. Titula banga. Kakati abakadde babere yoni babona abona sebo. Tusa lwemfudde ko na enzi badde nyonya senti nga nyamba abakadde bange mu ngeri yange. Nimba we buyambi.
0: Babera bulungi.
1: Ndi babera bulungi mugombolo era tuulyanga ku gombolo yonna yali yambye bakadde nga nzi mbadde mbayamba mugombolo ya musale sisa. Ne kuredio ne mpisa nti mbakade muje mbawe bintu byamwe bali wabuddeka ebigombolo endalanga ziita abantu mu ngeri yesebo nze mbadde nkikola tusanu tusoko kuvaako nga mbakade ne babone bajja kuddamu kubona abona nga tibalina abayamba yesebo
0: kyenda munya katanyeze nyalo de sapiensia enkuluzo ya magezi nsulo ya muziki n'ebyemizi twabagambye muzeyi dole tutambula naye na social media twayagadde okubawa ku munko okuwawa kusavu nituwa balete demu sudi ya zale disapiensia umulundi guno inanga katuwenwe tuli kabula muriro tuli nemuzei semanda kabaka bamekabe wakalaba
1: kabaka
0: wagwe
1: bandi bade basatu na yoku satu nari nchari mutonji kabaka chua
0: kubakubili
1: kwe nazari buwa nazari buwa kumirembe ya chua na yesa hawa tundari mtu gwenda vide dara isa wa sajia kawaka mtesu huku vili ni mwuru utavuliro nga mbapu vide
0: ya basi hali yako na kusomiro
1: ni kusomiro na tuchalira ni mwuru vili nengenda ni wano mkutuwa mbishikacha fachesi babu vide ngeri jitu achifunamu na mwuru vili adala vili njinyo mtesu huyo
0: chikachi choko chukulia
1: chikachi angisha nashi nsige chisebo
0: semanda
1: nero mtuwa uwa nashi nsige kubutu ongozo kubuja kunyange kumbazira nsinze kasi gadeo nsini nariwo nembaga tuwajiri na mruvili era tuwajiri na kumariba mtobe la mruvili mnono yafe nga umukopi tobe la mruvili na uri la kusawani kwa ulira kumariba
0: gana agente
1: agente
0: mutia kamulira chagakulu kuzasuku tai
1: baga weta weta mutu mbaji woko unesuku ni mulu otu ni musanyuko atu nyo
0: eh.
1: Nyo Nze ni mutaka nnyo nga bunyonyodde. Nze omukwabo basigadde mu kika kyange kye nnakinsiga essebo.
0: Abakuzeeko abaalwanira ne mugijja mu nnyange.
1: Era ne baabaawoza omusango nga wendi. Era nze ne mbeera n'ennyama n'enjirya n'emmere n'enjirya mu lubiri.
0: Bitandika bitya? Bitandika bitya?
1: Kiramba nja kikunyumiza oluvannyuma.
0: Okay, wali okyatuulira ku bakabaka. Ku muteeso ow'olubereberye?
1: Kyekabaka muteeso ow'okubiri. Gwe nalabira ddala nga mulabira ddala emirundi mingi. Ate n'ono Mutebi naye mulabye emirundi mingi. Yesebo.
0: Tenda munya katanyeze nyale de sapiencia inkluze ya magezi nsuli yo muziki nebye mizanyi
10: tenda munya katanyeze nyafama radio sapiencia inkluze ya magezi nsuli yo muziki nebye mizanyo
0: waliwe kibuzo mukulu Edward Sabwe okuva ebuloba yakubuziza ebimu ku boozi ze watunyonyola Sunday ewedde ng'otunuulira nga omutwalo ogugwo bwe wagutwalira mu nsawo emboozi eyo ng'ayagala kuddamu omubuulire mwatambulizanga mutya omutwalo mu nsawo
1: byali mbikalu nti tutudde
0: ntebe tenti ebibbo
1: byali bya mu nsawo mutwalo era bwe nagutwala nagubalira mu nsawo ne twasalirawo edda bwe baagendanga okwanjula nga babasalira ebintu bwe baamala okubibasalira nga mwegayirira nti ssebo ate kino ne babasalirako ne muddayo ne muzipakasa naye ffe bwe twagenda titwakola ebyo ffe twagendanga n'ensawo yaffe nga nywevu bwe baatusalira ebintu nga tubiwa mu kaasi byonna era ffe twabyowera mu kaasi tetwadda mabega
0: tuwali bino ate taata tumutwalire ekisambi ky'enkoko
1: abyo tibyonanti nkugambye ebyali mu nsawo gyebyo omutwalo gwe baatusalira
0: omutwalo guno gwabanga gumu bumunti
1: nedda
0: gwe guno omutwalo
1: bakugamba abalala baabasaliranga ebintu oba muleete kino muleete kino muleete kino neffe ffe twagamba nitugamba bassebo tuli beewala ate nze engeri gye nali mpaana akava eri mu mawanga nambaga nsirina budde bwa kunoonya bintu naye mutukkirize tuleete ebintu mu bbaasa era fe twawaayo bbaasa ebintu ne biggwa kasi era tetwadda mabega nga tubawa lunaku nga tukomawo ssebo nga tuteekateeka mbaga nga bajja kutuwandiika nga tutandika
0: bakuwandiikiddewo olwo
1: batuwandiikidde lubaga naye mu kiseera ekyo nze bampa ekisubi eno gye banangiranga kisubi munange bamulangiranga eri mutiyana paalisiye waabwe
0: embaga ebaawo ddi
1: embaga yange
0: olwo omaze ebbanga ki omaze otwalayo omutwalo gwa taata embaga weetegekera bbanga ki
1: gyali twamala okwanjulwa bbanga tegyali ddene nnyo tegeeza olunaku olw'okugattibwa lunaku nga lutuuka nga tugenda kugattibwa lubaga mu 1956
0: embaga timugitegekerawa
1: mbaga yange yali kisubi olupaalisi y'ekisubi ngaetutwala nga tutegeka mu paalisi olo y'ekisubi yali yakyayisebo
0: kyayi otegeeza ki
1: kyayi yennyini
0: mata kabago nowaffe omukalu otandika ekisubi tangawuzi
1: yali wa mata n'emigaati gya siyaagi ne keeki yaliko nga yamaanyi mbaga neebeera y'amaanyi nnyo
0: notalina kutegekeddeko okuba wakyayi abantu
1: baba tubika baali bubangi ate ennyama kiyatoffe twali bakyayi ne migaati naye nga baategeka bakitegeka n'ebikopo ebyali kubanga abantu baali bangi nnyo tweyazikanga byeyazike nga situsobola kutwala byaffe nga tibiyinza kumala bantu Njiju kilo mchaji yali walusimbi yali katuwa unga yali zikevi nituwa wagendo kuwasi. Njiju zikevi kopo. Nikubila kuna haba zimu. Sere isho. Kaweli midi walua mauli lako.
0: Mauli ya?
1: Yali ya sibo mchala wangu.
0: Kembele nge temwali ya?
1: Mbaga yangi yali ya waguru nao. Tukwali ya mbele nge.
0: Kansegezo mkati kwa siyaji. Babanga wa bei.
1: Nyo. Nyo mbaga ya chayi ya ringa ya peli sebo. Siku maatibu mwana mwama anji.
0: Ngoma.
1: Ngoma ya liya kundi. Bamu itanga. Inyani. Inyani.
0: Senkubuge.
1: Senkubuge. Marijo. Marijo. Atu mchala. Mchala bamu itanga Madina. Mzini. Ya zina. Kakati ni natenzi wena wasiza nga waluo mpira wagu istanga Kenya na Uganda nga wagu ita Gosej kati gwali woko olu kuro mkaka kati abantu bena ita nipagata mautusubizo mpira kwa fetu tuanigeze kumpira kwa manyi nyo
0: kwa wala nga kutibi wabagula wanga kumaso kumaso
1: bagenda mchisawe na chibubo na chibubo kwa wala nga Nyenga abantu bali banjagala nyera abantu bali kenera mpira ni bajja kumbaga. Kakati ne mushere cyo cya Desemba na wasiza. Ngembaga nyingi nyonyonyo buri kimwe nagendanga nge bintu babikutte. Naye nga nze mbipaza upaza.
0: Bei.
1: Bei.
0: Ono baya lese chukumi goleta bibi.
1: Aha, irakwe ni midoyo. Nachonga nga biteti ebisinga bungi babibukti nenzi nebipaza. Ni marijo yali nga mukubi wa ngoma wa Kampala wa Rwanda buli muntu gwayagala nene mupaza nali nanga mne sente zange pantaka kakati mpini baje ku mbaga mbaga ne nyuma nyo baba kisubi reception mtu baba kisubi tujawa tukole mbaga ya amani kucharo kuno mbaga iyo yali tedanga kubera ho wan ku mbaga kucharo kuno inakola eso
0: antu ayina maka sente olobono ne ojono ne demu sente nga meka Bwala bala omutwalo gwawera
1: kumu sente zali nyingi nawo sente zali nyingi kuboni de bintu byo nana pansanga bipanze
0: andi de sente zabanga abiba ganti nakozese jo omutwalo nakozino gwe kadenga 10
1: ezi omutwalo byali kusukamu kuwange bintu byange byali bingi wabula bimoto kanzi sapangisa ku moto kwa kujja kwa mafuta banga bamwe abantu bange bali bangi yanjulira ya nini muruka na abantu baba abantu nomchara na muruka yali muganda wange yabali nyamunona kugamba nga sina uzibu bonna aha kujja ke byambalo na bagoma na bazinyi nobine byokulya nga migati ne chai
0: nabo bajja ku reception bo bajja ne wane wakote dika chai na mgati jasi aji
1: wanu biyari biya kunywa biya mwe biya fri biya chiganda biya mwenge mwenge na mwisi mwenge mwikeni na mwisi ne soda
0: ya soda ya ze
1: yaliwo ya soda yaliwo yaliwo
0: mbaga wede
1: mbaga yali amanyi no
0: banya abali kubo jukira
1: abali koko chikumbaga
0: mbaga
1: abagenyi abakulu baliwo naye okusinga bali baganda banga bangi abobanjuba basamu njuba ayo yali minister bali baganda banga bali kopo na baganda banga bajja abamba abusuju abamba abagomba bwebati mbaga nenyumira wano ne kamara eso
0: uwe de olotamu abanga kona hane munu ngeze
1: makuzino babi na sebo atipo probably danga makaga fwe
0: mwe ne bamufumbirira
1: bamufumbirira wishi namba nti namba
0: ndo emili mujo
1: emili mujo nga na mara kumpi wishi namba chala bamugole wa emili mujo emiliza nti byako wako ne tandiko kokole emili mujo
0: odde mungato
1: yesebo
0: olo wa makando gasimbiwa kubaluye bibimbaga bitandiso obudde Rwanda, kumi wano,
1: sisi de. Mkozi, mirimu jangi, na kula anga tenda, kubanga tuwa kula anga nuyu kariondo, ni wakwade ya manji na higira. Na hivyo ya tuwa kukamichi ya tinganga zitenda, nga tuwa gara gulayo.
10: Chenda mwenye katanyese nyafama, Radio Sapiencia, Mkuzi ya magezi, Ensurio muziki, na hivyo mizanyo. Chenda mwenye katanyese nyafama, Radio Sapiencia, Mkuzi ya magezi, Ensurio muziki, na hivyo mizanyo.
3: Erimu mutari kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumiro byemeza nyo aho batari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiro wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guma mukisa mupya gwa kuwangura tolinda we wandi sekati we gatte ku nyumiro ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
11: Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.

0: anti abana bano bano naba wa abana bano bajja kubajja kabamalize bo batune senti atugumye kukatu mukamana atugumye myaka 10 esatu kutandika okuzaala
1: ebigambo olwo ogeyaleta nazaala mwaka guweze
0: banyiraze nga baagala kumuzaayo
1: anti balaba mwaka gumu esatu olwo bagambye ekiggwe
0: ne bagamba Katonda waali ajja tuwa baana nze ne ngumiikiriza twagumiika ate nga ne munange mwagala siyinza kumugamba nti addeyo
1: tewakyamu kukyanogaal waataazaale anti waabanga wennyimba mugere tuleese muto naye waataazaale tumubakomeanali
0: mugumiikiriza kubanga eddiini yange nagisoma kuva mu buto kati n'omuntu aw'eddiini taterebuka mangu nagamba munaye nti latusome katonda ajja tuwa abaana era yabatuwa ate naabwe yatandika yatuweera ddala nno
1: bakozi bameka olwo
0: abaana yatuwa abaana 14 katonda bye yatuwa kati mukama yaddizaako babiri abalala we bali
1: baliwa olinamu omupaaja ebifaananyi muno biyitirivu ate ndaba maka gaweka amakatuliki mulungi
0: baana abasinga baaliko mu seminaariyo naye ekikatonda teyatukiriza kutuwa basosoloti naye tulina abasosoloti betuzaddi abatali baffe naye nga baana baffe era obalaba baabo
1: ngaopaza
0: simusu mwana wamuno n'abalala bangi n'oyo akibisopu muzukulu waffe
1: simwogerere
0: muzukulu waffe
1: ona
0: n'abasista bangi
1: semanda sekayombya Oswald wetuli naye obadde okyatugamba nti amaka gajjuddemu abanaddiini goloto eno sikya bulijjo ojjawo olukusa golubeera naye waka
0: goloto eyo nakugambye nti bwe nali nga ŋŋenda okuwasa omukyala oyo yandoosa namutwalira ddala nti omukyala wange yawasibwa
1: bikira Maria
0: kubanga nga bwe kugambye nasooka kufuna abawala basatu naye oyo yandoosa naga nti ojja kufuna omukyala era namufuna kakati omukyala oyo bwe namufuna netukolagana nnyo nanfumbira netukolagana ate nga bwe nkugamba netwatandika okuzaala abaana abaana netubazaalira ddala kakati okubasomesa gwali muli munene nnyo kubanga ffe buli mwaka twazaalanga abaana bonna ne babeera kumukumukumu kakati olwo nga okuba okusoma kusomakubaabwe nga kuzibu mukiseera ekyo sente okuziraki kuzifuna naye twafula nnyo okufuna sente okumanya okukola okutusobola okufuna sente abaana tetubaweerera essebu kakati nno netugamba nti kati tufunye abaana babano tubafunye tubasomesezza bafunye ebifo byabwe bakoze omukyalo ono kirabo ki kyetunamuwa twanoonya ekirabo nga tetukirabo kyanaasiima netumusuubiza okumukola okumuteeka waka wano tumukolere amakaage wano mu maka gaffe kwe kumukolera goloto eyo ssebo era bwe twagikola omusumba oyo bwe yajja wano ssaabasumba n'asiima nnyo era ne musenyere wayinani Katende ne bajja wano ne basomerawo essaala nga tuggulawo goloto eyo goloto eyo ya mukisa gwa njawulo osabirawo essaala tegwa butaka ssebo kubanga basomerawo essaala yamaanyi nnyo kale no ssebo nga bombuuzizza ekibuuzo lwaki mwateeka awo goloto goloto eyo yakijjukizo kya mukyalo oyo ne bwe tuva mu nsi nga tumulekedde ekijjukizo ekyo ssebo era buli ayitawo n'asomawo essaala tegwa butaka essebo tufunye ebintu bingi emikisa mingi nnyo ffe gye tufunye wano lwakubeera mukyalo oyo si lwakubeera nti yamufunira omukyalo oyo yekka naye ne mumaka bye tufunye okutuuka ku ssaawa ya leero bingi bituyinza bitutayinza nakumalayo essebo
1: kuba nabadde newuunyisa ŋŋamba nga nyingira kigoloto eno ebeera wano ekereziya oba
0: era bakyewuunya abantu bangi bakyewuunya ssebo
1: ekereziya yo egamba kiku kyo
0: terina mutawaana kubanga ekereziya eyo n'ebyafaayo byaffe paliisi okujja wano ekyo ndya kikunyonyola oluvannyuma